0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction, naa'y maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa Bunsa, gusto ko hapon.
4: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer Promo.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminawon o.
2: Itong ako, kumpare, mga akong ipatistingkod. Natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh. Naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nana edad, 63 na yun. O yung pagkaka-adlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa. Nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon, natingala man siya nga, pre. Rabi, gigan ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako wa babur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7. Enjoy!

0: out of 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Apro bado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang myoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nindako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Plus. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maron gi maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat. The best of me.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Magising along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema. Mami, uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan? Joy
4: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy summer.

0: Sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yaki Beauty Soap na blao na gamit mong kusina.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negro.

0: Nainom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil nawag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy Summer!

0: Pre. Tagana ra good ni pansya maning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Eagle, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
4: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Gita man yung mo, dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kapalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung mong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: Joy FM.
10: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldo ya kuya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabun man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya. Iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang imong bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Moro gid siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Room

0: Me and Bing Store sa Purok Tambis, Yen Store sa munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596. 105.7 Enjoy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala, nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, naay mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan man gud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imong mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya, healthy na sila. Dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay. Nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins. I-share na nato sa uban nato mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa misahin kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuweloy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gud siya kuya og himsog kaayo. Bright po, og dalitudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.5

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang ko na akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan man ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na, jun ni mo ba yun? Bisaya, kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ako mama, ang tunta lang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. bisita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
3: Udto na Joy!

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naa na sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo
4: dito sa Joy. Enjoy
5: Joy FM.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyat.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang kana sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale mga suki. Maong arat na para sa mga nangita og cellphone og magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android og iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis og bagong battery, iPhone og Android, bypass Google account og iCloud, unlock, reformat, reprogram og download sa music, games og apps. Dili mo charge, no signal og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad og barato nga serbisyo salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch makita tapad sa BPI ug atbang sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
4: Udto na Joy.

0: All right, class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling aragod ang success?
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Naliinawag na ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni Maoy! Joy
11: FM! Nanginahanglan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours. hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caragat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
11: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan na, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yun kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab ka na tong tanan. Kumusta naman mo? Ani ana usab si Mami Joy. Ani ana usab kita sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo nga mga produkto. Busa kita makasiguro gayod. Sama sa Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, o Hermosa Kojic Whitening Soap. Nga nung makaingon ta nga makasiguro ta, kay ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo, makita namo kung unsa gayod ang mga sangkap niini. Kung dili masakiton ang bata, dili maapektuhan ang iyang pagtubo, pagtuon, paglihok ug uban pa. Aron malikayan ang pagdaot, daghan ta mamahimong himuon ug kaunon ug imnon. Ang kusog nga resistensya sa bata maoy mo batok sa mga galain-lain nga mga balatian. Paunsa man ang pagpakusog sa iyang resistensya? Una, kaon og mga healthy foods, exercise, tulog sa tamang oras og inom sa Kidi Yaki Vitamins. Kay bisag kita nga mga hamtong, kung gusto nato i-preserve ang ato ang mga beauty, dapat daw alas 9 tulog na ta. Kung naga-hermosa Kojic Whitening Soap ka, alas 9 pagtulog na. Ayaw palin lang alang mga teleserye, unya pahilak-hilakon pa ta, pagkaugma, hubag pa ang mata, ninsamot ta, mapangit, tinoon ta, puyat pa. O di ba? Kung duna ni ana ang mga bata, makasiguro ka na nga dunay maayong panglawas ang imuhang anak kung maayo silang tulog. Minor ang imong gastos, wala kay kabalaka, enjoy ang kinabuhi. Giunsa kaha sa Kidi Yaki Vitamins ang pagpukusog sa resistensya sa mga kabataan. Tungod kini sa mga sagol nga nagalain-laing bitamina o minerals nga gikinahanglan sa lawas atong mga kabataan. Usa ka antioxidant ang Kidi Yaki Vitamins. In short, ginawagtan niya ang mga toxic nga nisod sa lawas pinaagi sa pagkaon, pagginhawa kanang masimhotan nato ba ug ang pag-inom basig mga dili limpyo gayod nga tubig ang ato ang nainom. So kung dunay Kidi Yaki Vitamins ang imuhang anak ug nagadula kani eksaktong kalan-onon og labaw sa tanan, dili gayod nato makalimtan ang pagpangayo og tabang sa kahitasan nga mahatagan ta og maayong panglawas kay kabalumantang ang tanang butang niining kalibutan mga instrumento lamang kana adunay labaw sa tanan nga nagagiya kanato og mao kana nga amo ang ginatudlo kaninyo para himsog ang inyong anak. Ayaw ninyo gayod kalimti ang pagpainom og Kidi Yaki Vitamins kanila para kompletohon ang kadtong mga pagkaon nga angayan unta nilang kaunon nga wala nato mahatag. Ikompleto nato to pinaagi sa pagpainom og Kidi Yaki Vitamins sa atong mga kabataan gikan tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tao maingon ang mga bata, basta Yaki, yummy. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, mga inahan o mga kababayan, sa bisan unsang nga produkto sa Yaki, palihog i-text lang ang 0928-6767031. Aron matabangan na mo kamo kung unsa ang inyohang mga pangutana. Ani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy o karon sa itong mga texters sa mga mensahe nga ipadala sa itong mga Yaki user o usaba sa itong mga tigpaminaw nga buot magpaabot sa ilang mga mensahe sa ato ang mga katawhan dinhi sa itong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Text gikan sa cell number 0936-419-3152. Hello Mami Joy o Kuya Loy, nagpasalamat jud ko sa inyong produkto nga Yaki. Kaya akong pag-umangkon makatulog na sa una bitaw perting lihuka dili kayo motulog. Unya sa diyang gipatumara sa Kidi Yaki Vitamins, lami na kayang katulog o lagsik kay sa kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Ganahan po sa magkaon. Si Brian Tabanao di ay ni kuya. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Lain pang text gikan sa cell number 0936-528-1798. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat jud kaayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang hubag sa tuhod ni Mama. Na ulian gyud ginahaplasan lang og Yaki Herbal Oil og usab gipainom pod og Yaki Herbal Capsule. Dali ra gyud kayo na ayo. Salamat gyud kaayo og bilib gyud mi kayo sa inyong produkto kay makatabang gyud sa among pamilya. Line pang text gikan sa cell number 0936-3523599. Mami Joy o Kuya Loy, salamat gyud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang akong sakit sa akong tuhod nawala gyud ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Wina din ni Kuya, salamat yun kaayo sa inyong produkto. Basi rayu marana o panuhot baka mo nang gasakit ang tuhod. Pero salamat sa inyohan nga kanunay nga paggamit sa itong mga produkto sa Yaki, hilabina ang Yaki Herbal Oil. Higala wala lang kitaigong oras sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Padayon lamang ang paggamit sa mga produkto sa Yaki o sa mga wala pa nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Sulay usab ninyo aron ka mo makasulti kung unsa ang mahimo sa inyoha sa itong mga produkto. Ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, KD Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa kutis, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako po si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Limang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, mainit, makarinsangan ang hapon dito po sa Kinabawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao, mga ka-joiners, kumusta Kinabawan? O ingon man ang ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim, sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta? Kumusta mga ka-joiners? O ingon man ang kinatibuk ang Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. O ang tanang nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang radio, maayong hapon, good afternoon, maayong hapon, assalamu alaikum, mapya malulom. Welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Lahala, plastar na ta mga ka-joiners, no? Iadtong ato ang mga kababayan nga naasa nagkalain-lain ng mga lugar na adunay mga namatayan tungod sa nahitabong kusog kaayong pagtayog o linog, mga ka-joiners, no? International. Oo, kay gani man, pati dito sa ubang laing mga nasod, no? Kusog pod kaayo ang maong linog. 7.8 napurohan gayod ang Sarangani Province diya sa General Santos City, mga ka-joiners. Siguro panahon na nga kita magmuni-muni, mga ka-joiners, no? Kay grabe na gayod ang pahinomdom sa Ginoo. O kining mga tanan nga mga panghitabo karon, dili kita angayan nga malisang kay sa dugay na nga panahon. Permi na gyud ni mahisgutan sa balaan nga kasulatan. Nga inig mo abot na gani kining mga panahona, mauna ni ang tanda na malapit na gayod. Nagkaduol og nagkaduol na gyud, mga ka-joiners. So mamuhunan kita og maayo nga mga buhat, mga ka-joiners. Og sama sa atong permi ginahisgutan, ilabi na kanang mga panghitabo karon sa kauluhan sa ato ang gobyerno dinhi sa Pilipinas. Oo, nakasuwat gihapon kana nga moabot ang panahon na mas iibigin ang tao ang salapi at manlalamig ang pag-ibig sa Dios. So mauna siya nagapanghitabo lang gayud kadtong mga nakasuwat. So sa ato patinuod gyud mauna nga kita mag-amping. Sa tanan nato mga drivers na mga sweet lovers, ingon nato, no? O, amping gayud kita kanunay sa tanang panahon, sa ato ang mga biyahe, saan man po kayo dalhin ang inyong mga paan, ang mga sasakyan po ninyo, safety first, mga ka-joiners. Kinakailangan po natin ngayon na maging maingat po sa lahat ng mga pagkakataon. Luoy kaayo, no? Kadtong adunay mag-ina, nakita nato nga namatay, nadatugan sila, no? Ay, wala gyud daghang, wala makaligtas, og aduna pa'y daghang ginapangita ng mga nangawala, mga ka-joiners. Usahay, halos dili nato kaya nga tanawon ang maong mga panghitabo. Dito sa Sarangani Province, ang mga kalsada nangaguba kay nangang-ah, nagkang-ah gyud. 7.8, grabe gyud kakusog, mga ka-joiners. So, hinaot pa unta nga kana nga mga babala maghatag sa atua og mga pag-amping sa tanang panahon. Mangandam gayud kita, mga ka-joiners. 8 minuto na po makaraan ang alauna ng hapon, unang awitin po para sa ating lahat.

14 minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Doris Amungaing. Shout out daw from si Chokalyungan and also from Josephine Logenza Liminio. Shout out from Baganga and also Kasheka Mani. Hello po mami, shout out po sa Purok Arbor mami, thank you po. And also from Jazz Gabong, shout out from Butay. And also from Soy Soy Bayon, shout out dari sa Danawan mami. And also Maricel Kalugmok Amodo, mayang hapon, kumusta na po? Shout out sa akong family sa Bukid. Thanks sa pagbasa mami, watching from Davao City. Del Magbutong, mami, maayong hapon. Greet na ako si Kim Magnaos, Magbutong, Jan Magbutong, Lorville, Magbutong, Nerwin, Pilopilo, Vel Jan Magbutong. Salamat sa pagbasa, mami. Ang pamabati si George Amudo, Kalugmok ng Kaobidos. Joel Talidas Antanding, kumusta? Grace Madanlo, shoutout, mami, from Binaton. Joanne Bantayan, maayong hapon, mami, Joy, pa-shoutout po sa Sitio Gab, Lamiawan, sa Caraga, Davao Oriental. Salamat po. Kumusta man mo diha mga ka-joiners, manghinaot kita na iyang kamusang madayaw na sitwasyon pagkatapos itong tayog mga ka-joiners. Sa tanang panahon mag-amping kita, kabalo na ta kung unsa ang mga panghitabo o dili gyud kaayo kita nga mataranta tungod kay usahay sa sobrang kataranta di na ta makahuna-una kung unsa ang maayo nato nga pagabuhaton. Sa tanang panahon mangaliya kita sa kaytasan, pangayoon nato ang iyang protection nga bisan unsa ang atong buhaton, asa man ta paingon, hinaot nga siya kanunay magauban ka nato. Busa maghimo gayud kita og maayo, no? Kay ingon pod siya kadtong nangabuhat og maayo maoy iyahang pagaubanan. Og dili ta mamahimo nga demanding, ibilin lang nato sa iya kung unsay makaayo para sa atoa, ha? Siya na ang bahala. Si Lord na gyud ang bahala sa atoa. Thank you for watching, Jim Jim Pisukan. Shout out lang daw sa iyang mga igsuon nga naa karon sa Bukid. Kumusta na kaha sila didto? Amping mo diha og shout out po di ay sa ako ang uyab nga si Jomilin Sugnoan. Annalyn Magdagasang, thank you for watching ng Pichon. Kuya Wawi, shout out daw sa galantaw ko sa imong video hangtod mahuman musulod ko sa tunnel. Pag-amping diha. Og ingon man si Annalyn Magdagasang ng Pichon, Krisya Batua agad, amping kamo po diha kanunay. Salamat kaayo mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod ninyo sa ato ang programa o ang mga tanang nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki. Ting eskwela na, ayaw kamo pamugos, hulaton ninyo kung unsa ang advisory sa Department of Education, kung kanusa ang klase magsugod gayod. Kay ang pagsugod man unta maaw gayod ang pagtayog. Istoryahon ninyo ang inyong mga anak, tudluan, in case sa mga emergency, nga ingon ana kung unsa ang ilahang buhaton. Amelia Bandaha, thank you for watching also from Pantuyan. Ito na po mga ka-joiners ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Og ingon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Lola Selena. Nagsuwat ko sa imuha, Mami. Kay kabalo ko nga kita pareho, mga lola na. Og gimahal nato ang ato ang mga apo. Gusto ko lang ipaambit sa imuhang programa kaning akong problema karon. Nabatasan na nako nga matagpanganay nga anak sa ako ang mga anak. Ako gyud na silang kuhaon kay ako ang mag-atiman. Aduna koy upat ka mga anak, duha ka lalaki og duha ka babae. So ang mga panganay gyud nila naa sa amoa. Kaluoy man pud sa Ginoo ang amo ang panginabuhian. Gihatagan man pud ni sa Ginoo og ka hamugaway sa amo ang pamuyo. Mao nga kaya kaayo nako suportahan ang mga bata. O gani man, Mami, ang una nakong apo nga naa sa ako,
naminyo na ang ikaduha o ang ikatulo. Ang kaning panganay karon sa akong kamanghuran, maoy naa sa ako a. 4th year college na ni siya mami. Dili makamahay sa ako ang mga apo. O gani man, o wala pa na sila ng aminyo, dili gyud na sila mubiya sa ako a. O dili gyud po na sila muuli sa ilang mga ginikanan. Tungod ka na kay gipangga na ako sila. Medyo may pagka-istrekto pod ko, mami. O para man pod na sa ilahang kaayuhan. Mauna nga bata pa lang yud sila. Grabe yud pod ang disiplina. Karon kining akong apo nga 4th year college na. Na-disappoint ko, mami. Retired teacher manggod pod ko. Disappointed ko sa ako ang apo tungod kay nabuntis nga mag 4th year na rabagayod karon. Grabe akong kaguol. Kay unsaon man ni karon nga nabuntis man ni siya. Perte niyang hilak kay gusto gyud na niya nga mo eskwela. Magduha na kabulan, mami, ang iyang tiyan. Unya ang lalaki, estudyante papod. Ako gyung gi ayo-ayo og kasaba. Giingnan ako siya nga, asa man siya nagliwat. Ang tulon niya ka mga magulang na asa ako ang poder. Naghuman og eskwela, nagminyo og tarong. Nganong siya, wala man in town na minaw sa akong tambag. Gusto na ko unta, mami, nga mapamalayan siya. Kadako kaayong kaulaw nga magdako ang tiyan nga wala siya ibana. Kabalo naman ka sa ato, mami. Tigulang na ta. Dili na ko gusto nga makadungog kog istorya nga gipasagdan ang bata. Mao nga naingon ana. Bahala na lang unta. Og di siya ka-eskwela karong tuiga. Sayang kapag panganak. Kung gusto niya nga ma-eskwela, pa-eskwelahon gihapon ako. Pero ang nahimo na akong problema karon kay ang iyang mga ginikanan. Dili mo sugot nga minyoon ang ilang anak. Bata pa daw kini. Pero ako silang giingnan nga dili man ako madawat. Nga magdako ang tiyaning bata ni. Nga walay amahan ang iya ang gisabak. Nahimo namong ergo o lalis kining maong sitwasyon. Dugay na ko nagasunod sa imong programa, mami. Pati ako usahay maglagot anang mga istorya nga mag-abot diya sa imong programa. Kay makaingon ko nga naunsa naman ning mga tawhana, ilabi na pag-abot sa ingon ani nga sitwasyon. Pero karon gibati gyud nako kung unsa kalisod sa akong pagbati. Nasakitan ko, naulaw ko, mga butang nga wala gyud nako gi-expect, mami, nga mahitabo. Unya magsigig pakiluoy kaning akong apo. Magsigig pangayo og pasaylo. Nga pasayloon ko no siya. Wala niya na kontrol ang iyang pagbati. In love ko no siya sa iyang uyab. Mutong kiignan ako siya nga. Wala ko nagkulang sa imuha. Grabe ang akong pagtudlo
nga unahon gyud ang pagtuon. Pagkauman mangitag trabaho, ayha pa magminyo. Karon wala ko gitinggan sa iyang mga ginikanan. Wala lang gyud pud sila'y mahimo kay ang bata. Dili man gyud mohawa sa ako ah. Kay nagdako man gyud sila nga ako ang nag-alaga. Siya na lang unta tong nabilin sa amoa. Kay nangaminyo naman ang tulo. Unya karon ingaani pa ang sitwasyon. Mauto na kaingon ko nga magsulat ko sa imuha. Mangayo ko og tabang, patabang ko mami. Kay ang akong gusto gyud nga pamalay-an, bahala og dili padayon makasal. O kung makasal man, bahala na og sa civil lang. Pero maulagi na ang mga ginikanan, nagdumili. Dinhing butanga kami dili magka sabot. Dili imi magkapareha og huna-huna. Muna gusto pod na ako ipangutana sa imuha mami. Unsa may maayong buhaton ani. Ilabi na kay kaning bata. Gusto man gyud nga maiskwela. Grabe akong kalibog karon. Gani man ang ako ang bana, di na mutingog. Kay inig maingon ko nga tabangi ko, igura maingon nga, bahala ka na diha. Dili na ko gusto nga kapuyon pa ang akong huna-unaan ang mga bataan na wala man tanagkulang. Karon kung unsa may gipili nila nga ilahang kinabuhi, di bahala sila. Gibati na ko nga murag ng luod ang ako ang bana sa akong apo. Pero maulagi na siya, dili gyud ko makadungog og istorya. Ug mo amin ang bata, paaminon. Di gyud siya matingog. Oto, gibati na ako nga. May bati gyud pod siya og kahiubos. Mauni karon Mami Joy. Palihog, tabangi ko. Unsaon maning bata, una, nga gusto mo eskwela. Ang iyang mga ginikanan, dili mo sugot nga pamalayan, dili mo sugot nga minyon ang ilang anak. Kay estudyante pa kuno ang lalaki. Ako nagbaton ko og gaulaw sa mga tao nga magdako ang tiyan aning akong apo manganak nga walay amahan ang bata. Unsa bagyod mami ang maayo nga buhaton? Tagan kaing salamat. Ug dinhi na lang kutob. Hinaot pa unta nga matambagan ko nimo, matabangan ko nimo. Nagpasalamat, Lola Selena.

32 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Joel Talida Santanding sa Butay. Marag tapos naman niya. Joan Saling. Shout out Mommy Joy from Datalfita Colon sa Bac, Matanao, Davao del Sur. And also Amin Balidong Umani. Hello daw Mommy. Lilia Prones, shout out ko from Bacolod, Lanao del Norte. Oy, asa ka ni nakapaminaw, no? Sa Bacolod, Lanao del Norte. Okay, naka-live. Merly Monson Manggob, shout out ko sa ako ang Mama Florenda Monson, Wating, Amping Kadihama. And also from Elishel Doping Indawa, thank you for watching. Gideon Ezekiel Ibarita Lumbong, shout out to Mami Welbin Kadangdang, si JD1. Great lang daw niya ang Family Petilo, lalo na po kay Papang Onyok. Kuya B-Boy, pa-request ako ng song Remember Me. Salamat sa pagbasa, Mami. Jojo Magbutong, maayong hapon, Mami. Shout out dari sa Kaobidos, sa akong sariling nag-shot-shot. Og M. Ayan, Lagan Vlog Masuna. Good afternoon po, Mami. Pa-shoutout ko watching from Bislig City. Nga, napakainit ng panahon. Shoutout po na ako si Papa Judy o si Mama Susan. Nga naas sa panlaisan. Request ako ng song Nasakta ng Puso. Kumusta ka diya sa Bislig, no? Katong linog kahapon. And also, Mikmik Gambong Agyadan Mabandos. Thank you for watching. Jude Facondo Malintad Silungan Mapayo. So, Malina Madinansel. Ayan. Thank you, Jude. Jemlyn Mariano Magandam. Elmer Parason. Good afternoon. Shout out dari sa Sitio Tubilan. Salamat po, Mami. Jomar Banugan. And also, hello daw sa mga taga San Pedro. Lalo na sa Sitio Katigod. Request daw ng song Kulang Ako Kung Wala Ka. Thanks, Mami. Thank you, Jude. And thank you for watching kay akong kumaring guwapa Rosmer Burgos. Thank you for watching, Mads. Og sa tanang mga naka-live karon og ang mga tanang nagapaminaw sa ilang mga radio. Daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo at sanglit lang mga ka-joiners sa mga nagaantos diha og rayuma o arthritis, no, magsige na lagtisngi sa kasakit sa ilahang hawak, sa ilahang kalawasan. Mga ka-joiners, ayaw ninyo na antusa, inumin na og Bilongga Gold, no, kanang mga nang hubag na nang hupong. Mga ka-joiners, Bilongga Gold po kay para mo huyos ng inyong mga hupong, mawala ang sakit og makalakaw kamo. Bilongga Gold po. Og kanang inyo mga bata nga lisod kaayo pakaonon, dili pa jud matulog, ay pastilan. Painuman na ninyo og Kidiyake Vitamins para ganado siya nga mukaon pag matulog, dugay magmata, maglig-on ang bukog, magtangkad, magbright, og dili basta-basta nagasakit si baby. Try nyo lang po. Wa may mawala kung inyo hanang sulayan, ha? O gaingon man ang kung maingon man mo nga maayo man ang inyong pamati sa inyong lawas, o pagtumar mo og Yaki Herbal Capsule, bisan og kaisa lang sa usa ka adlaw kada buntag alas 7 sa buntag. Kung anong hulaton man nato nga magkasakit, nga pwede man nato na i-prevent or pugngan nga di ta magkasakit, di ba? Kauntag healthy nga mga pagkaon, gulay, higup sabaw, o di ba? So inana na alagaan nato ang ato ang kaugalingon sa kalisod sa panahon karon, magkasakit pagyud ka, pastilan. Wala ra bagyud ginabudgetan ng uspang ospital, mga ka-joiners. Unya kung kanusa grabe na sa kapanato lihukon. Anong di man na lihukon nga gasugod pa lang. Kung gamay pa lang ang problema, dali pa na siya nga masolusyonan. Pero kung dako na ang problema, ay pastilan. Maglisod na gyud ta ana, mga ka-joiners. So hinaot nga, masabtan ninyo ang buot na ako ipasabot. Oo, gamay pa lang ang bation, ipahiling dayon ka na. O, ayaw hulata nga,
dili ka na makaila og tawo sa kakapa magpadala sa doktor. Ayaw na ninyo buhata. Unahon nato ang ato ang panglawas. Kay bisan unsa kadaghan sa imuhang kwarta, kung dili na maayo ang imuhang lawas, useless na po ang tanan. Bahala nagunsay mahitabo basta naa tay gibuhat nga mga pag-amping. Kay ang dili ra man mapugngan kanang kung moabot na gyud ang ato ang panahon. Ana ra man siya kung panahon na gyud nato naaw kana. Wa na gyud nay makapugong ana. Pero kinsa may makatag-an nga mauna na nga ang imuhang panahon, di ba? So kinahanglan na agyud tay buhaton. Inana ra na siya ka simple nga panghuna-huna. So unya puyo lang gihapon mo. Inana na siya. Magtanom ta og gulay sa ato ang likod sa balay kanang duol lang, walay mga pesticides, no? Kanang malunggay, alugbati o sumanday mga mandaya, yung mga sapi-sapi o di ba? Mga dahon ba nga gulay. Angkong daghan kaayo na talbosak, sili, kamote, daghan kaayo na ngano mangita pa man taog kana muadto pa og mga palengke nga pwede naman na nato himuon nga duol ra kay sa ato aonya wa pagyud may mga o wala pagyoy mga pesticides o di ba kay karong panahon na mga ka-joiners kung magtinamad ta magutman gyud ta mao na nga maning kamot na ta gubot na kaayo ang kalibutan so mintras gihatagan ta sa Ginoo nga magpabilin ang ato ang hulam nga kinabuhay og kusog gamito nato kini sa maayong mga buhat o mga mangandam kita. Dili kita magsalig sa gobyerno. Kay karon musulod drug politika tungod anang kwarta, pangwarta. O, ligyod ko makalimot atong ingon ako, nga nung magsulod-sulod pa mang kadiha, nga nagkalisod na mang diha kahaka, maayong manggudning na ata sa posisyon ba kay makasolisita, sus pastilan kung maora na ang inyohang apson kay para makasolicit mo kanang solicitan ninyo og kaisa ikaduha ikatuluwa na na siya kaduha maglisod kana oo lain ana ana so sa lakton nga pagkasulti dili gyud maayo nga magsalig ta sa laing tao kay ato rag yung kaugalingon ang angayan nato nga saligan tungod sa kusog nga gihatag sa Ginoo sa atoa. 40 minutes na po makaraan ng alauna, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

45 minutes po mga ka-joiners. Makaraan ng ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching. Silat Pasyo. Shout out ko nga Dipitson. Well, gabantay ng iso. I miss you, Pasyo. Grabe makamingaw ning mga tawhanan ni mga buutan ka adzo. James Pawin, hello mommy, good afternoon. Pa-shout out kami Adi Bislig. Salamat sa pagbasa pa request ng song Ikaw at Ako. Candy is a vlog. Yeah, thank you for watching. George Amudo Kalugmok ng Kaobidos. Hello daw sa Porok, Kang Porok Jojo Magbutong, ang naminaw ni mo mami, ang nagreet si Del Magbutong ng Davao. Bert Pawin, good afternoon, watching from Bislig. Tapos na ba ni? Salamat. Shout out po na ako ang akong papa o mama dera sa panlaisan. Si Mama Susan, maganda Mama Judy. JR Agtuka Tangara, thank you for watching. Rendel Iligan Ganza, and also kay Jemlin Mariano Magandam.

0: Kay George Amodo Kalugamok. Hello daw sa mga nag-aagot ng gahagot ng abaka. Dili mauga kay nag-ulan man diri sa Napo. Ah, maoba niya diri, init kaayo. So, thank you so much mga ka-joiners. Balikan na po natin yung ating letter sender, si Lola Selena. Nako, Lola Selena. Tayong mga lola, wala naman talaga tayong ginagawa. Wala tayong laing ginahuna-huna kung unsaon nga magiging maayos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Pero alam mo, ibang-iba na po talaga ang panahon ngayon. Sa totoo lang, minsan nakakasama na kasi talaga ng loob, pero tama si Lolo, yung husband po ninyo, na ayaw ko nang, ayaw na niya na maghuna-huna pa, no? Maghuna-huna pa anang mga bata nga gumagawa ng desisyon para sa ilang kaugalingon. Sa ato ang katigulang unya, magsigi lang gihapon ta og pa-stress tungod sa ilaha. Tama man pud ka, hindi tayo nagkulang sa kanila. O di ba? Ang uban gani, no? Kapuyon na magsigig paminaw kay sige na lang daw yaw-yawan. Unsaon? Balik-balik na gani ang istorya, pero dili man gani gihapon makasabot. O, di ba? So, dili nila mahuna-huna nga kana para sa ilahang kaayuhan. Karon, Lula, ingunin mo, gusto sa imuhang apo nga mo eskwela. Kung gusto yun niya nga mo eskwela, di pa-eskwela ho ni mo, Lola. O, ayaw hulat ta nga kanang ingunin mo nga kung kuan makapanganak. Kung gusto niya sa imuhang apo nga mo eskwela, pa-eskwela ha. O, di ba? Unya, Lola, dili man angayan na ikaulaw, dili ka angayan maulaw nga nabuntis ng imuhang apo, kay ngano, wala man na ni mo gisugo. Oo, nga hala, pagpabuntis dito, dili ka dapat maulaw, ana, nga kanang nganong ang imuhang manghuna-hunaon ang kung unsa ang isulti sa ubang mga tao. No, huna-hunaon ni mo ang sitwasyon karon sa imuhang apo. Kung gusto niya nga magpadayo na mag-eskwela, sige, mas maayo kung mapadayon siya og eskwela para dili madubli ang imuhang kapakyasan, di ba? O dili siya kahuman karon kanang mag fourth year na. Unya na minyo nga dili pa sa tamang panahon. O di ba? At least mabawasan ang imuhang ano kahiubos kung makahuman gyud siya o maka ano gyud na siya karon. Mahatag man siguro og higayon pud ang eskwelahan ana sa iyaha sa panahon nga mga anak na siya. Pag normal delivery na after 2 weeks, kayang-kaya na kaayo na mo kuan mo balik og eskwela. Hinay-hinay, oh, di ba? So ano lang niya, mga maestra na ang kabalong nga mutabang ana sa iyaha pag makita nila nga interesado gyud ang estudyante. Kaya sa iyahang sitwasyon karon, dili na nato dugangan, Lola, ang problema, no? Kanang imuhang ginahuna-huna nga maulaw ka, ayaw na, kaya wala man na nimo gisugo. Kabalo na ang mga tao, wala man na nimo ginasugo. And besides, kanang imuhang apo, aminable man pud siya, nga gigusto niya, na in love siya. Karon, gusto gyud nimo nga ipakasal, kay tungod lagi kay maulaw ka. Unya, ako nasabda na ako ang iyahang mga ginikanan gyud, ang imong mga anak, nga ginikanan anang imuhang mga apo, nga dili, nganong dili nila pa gusto nga iminyoon, bata pa manggod. So, adunay posibilidad nga magbag-o pa gyud ang iyahang huna-huna. Paanakon na lang na ninyo, alagaan ang iyang anak. Kay naa namang yun na. Dili namang yun na to na. Unsaon pa man na to na. Kay naa namang yun na. O, makasama man ng loob, pero wala yun tayong magawa na. Kay naa naman na. So, atimano na lang yun na siya. Tapos, alagaan ang apo. Tapos, maghuman yun silag eskwela pati kadtong lalaki. O, kay siguro ang giisip sa iya mga ginikanan nga magbago ang huna-huna, basin og magminyo og sayo, tapos hindi rin mag-workout ba? Dili hindi rin magiging maayos ang pagsasama. Dili nila gusto nga mahinayak ba? Makasal pagkatapos nagbago ang mga huna-huna kay O, di ba? Alam mo na yon, Lola. Lola na good ta. So, kabalo na kaana. So, isa pa, kanang mga bata, kung unsa gyud ang gusto nila. Pero kay, ang gusto mang gyud aning imo ang apo nga mo eskwela. Wala man siya maingon nga ang gusto niya nga muminyo na gyud siya, di ba? So, mauna ang ato ang kuanon karon diha nga kanang paeskwela ha siya. Bahala na og buntis na siya kay og manganak mag 2 months, 4, 5, 6. So, dili pa na siya mag-graduate, manganak na siya. Hatagang gihapon na siya og higayon sa eskwelahan. So, inana na siya, Lula, lisod pud kaayo nga ipilit na to ang ato ang gusto, no? Ako ayoko na yung ipilit pa ang gusto ko kay gikan ako diha. Atong mga apo, mga anak nato, ingno nato nga kani ang imuhang himuon kasi mauna ang nakita nato nga para mao'y makaayo sa ilaha pero unsa? Ong uban layasan ka pa. O lalabas ka pang napakasama mo. O mauna nga dili nako. Ako on my part, Lula Celina, ayoko na maging mapilit kasi iba na ang henerasyon ng ating mga apo. Bahala na sila kung unsa ang gusto nila sa ilahang kinabuhi. Unya kita maglingaw na tag-ato. Mubo na kayo taog panahon sa world, no? O mubo na kayo taog panahon diri sa kalibutan. Unya sila lang bagihapon ang sige nato problemahon. May man sila. Taas pa kaayo sila og panahon. Kita wala na tayong ginawa kundi ang atimanon atong mga anak, atimanon ang ato ang mga apo, di ba? Siguro panahon na pud siguro nga maglingaw na pud ta sa ato ang kaugalingon. Kay kuan na kaayo ta, mubo na lang kaayo ta og panahon para sila lang gihapon ang ato ang hunahunaon. Unya, dili na maminaw sa ato ah. Dili na makalipay ba? Kay dili naman maminaw. So bahala na sila, mo decision sila kung unsa ang gusto nila. But for now, mauna ang ako ang matambag sa imuha nga ayaw na nagproblema ha. Og kanang ingoni mo nga maulaw ka, ayaw po na una-una ang nga maulaw ka. Wala mang kaginapakaon anang mga tao diha. Unya ka ng mga tao nga mo istorya, niliman po na perpekto ang ilahang mga kinabuhi. Good or bad mo istorya mang yun ang tao. So let them talk. Pasag din na sila. Wala may mawala sa imuha anak Lola. So kung mauna ang ako ang matambag sa imuha, kung unsa ang gusto anang ina imuhang apo, mauna lang ang suportahe. Kay maumay ang gusto nga mupadayon mag-eskwela. Ayaw pilita nga minyo uni mo na kay bata pa, magbago pa ang huna-huna ana. O kay, di ba, niya mahinayak. Kay dili man porke, kay na, dili pod maayo nga kailangan pakaslan kay nabuntisan. Hindi man ganon. O dapat pakasalan kasi mahal gyud talaga. Na we know na sex it can be made even without love. Alam nato na. O sa pag-abot sa panahon magminahayay lang o nya dili ta mahadlok nga kay daghan pag mapwede mahitabo in ana kung sila talaga darating ang panahon na magiging sila o tapos yon total one year na lang man matatapos na yan. I tell you pag nagkaanak na yan magiging iba na ang kanyang isip, ang uunahin na niyan kung paano magkaroon ng trabaho para sa anak niya. O, inana na siya. Ayaw kasi hindi pa naman yan katapusan ng mundo, Lola. O, atimanan na lang kung unsa ang iyahang gusto. Kay pag gusto na nila, ilahamang yun na sila buhato na. So, inana na, dili ipamugos ka ng maminyo tungod kay nabuntis. Dili na maayo. Una-una abaya, o naminyo, gikasal. Pagkatapos pila nakabuok anak, magbulag lang gihapon. Ang uban na nga po na gani, magbulag pa man gani gihapon. So, ingon ana na siya. Magiging realistic na lang yun ta. Karong panahon na, bisan man gani sa unang panahon, pero mas grabe na yun karon. Lisod na mabut-butan ang mga bata. Kay magbuot-buot na yun sila kung unsa ang ilahang gusto. So kung naatay kaya nga masuportahan nato sila, support nato sila. Pero og wala, ingno nato sila, ala. Kay gibuhat man na ninyo, di barugan ninyo, paningkamot mo. Inana, dili na kay sila na lang permi atong atubangon. Unya, nakalimot na ta nga. Oh God, na di ay ta.
1: Oh, na time na pod nato siguro nga ang ato ang kaugalingon moy atong atimanon, pasyal-pasyal, o di ba maglingaw ba? Inana-na, dili na na nga sila gyud na tanan. Respetuhon na lang nimo kung unsa ang gusto pod sa iyang mga ginikanan o ganang unsay gusto anang bata. Sa imong kaugalingon, ayaw na pagproblema ana. Salamat kaayo sa imuhang pagpaambit anang imuhang kaagi karon. Kaya di gud maayo nga minyoon tungod lang kay nabuntis. Pas kada kong question mark ana, no? O kay bisan pag unsao nato na kay ang huna-huna sa tao magkambyo-kambyo gyud na siya. Mauna nga mas unahon na lang gyud nimo na ma-secure ang bata na makahuman gyud og eskwela kay pag-abot sa panahon siya ra gihapon ang makatabang sa iyahang kaugalingon. Kita maabot ang panahon mawala ta sa ilaha, hindi man nga habang buong panahon na nila naata, di ba? Labi na nga mga tigulang na ta, dili na magdugay sa piling nila, dapat karon pa lang kabalo na pod sila mo diskarte kung unsao nila nga mabuhi sila nga wala ta. Salamat kaayo lola og hinaot nga nakatabang ko og sa imuha og napagaan ko ang imuhang pagbati karon. 2 minutos na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Happy birthday kay Annalie Cabatlao. Naghilom-hilom birthday day niya karon. And also kay Nelboy Sugnoan Banugan. Happy birthday. Jean Dumaan. Happy birthday. Wilfredo Antonio. Happy birthday po. And nagkamang ang ato ang internet. Nagkamang. Saan na ito? Pagkabaloaning uban. Wala man siguro ni na set diri sa Kuanday Joy FM. Ha? Okay na ni. Oo, nagkamang good. Wilfredo Dumaan. Oh. Di na takutob sa mga naga-birthday karon. June 9. Belated happy birthday kay Melvin Manding kahapon 8. Og sa tanang naga-birthday karon, happy birthday po sa inyo and happy anniversary po sa lahat na may mga sine-celebrate po na anibersaryo. And sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasunod sa 102.3 Joy FM, maghangyumi sa inyo ha nga kung naamoy mga radyo sa inyohang mga balay, palihog i-tune in ninyo sa 102.3. Lalong-lalo na po yung mga nasa part po ng Lanao del Sur and Lanao del Norte, diha sa Maguindanao, Cotabato City, medyo mga malalayo po, ano? Try nyo po, kung may mga radyo po kayo sa bahay po ninyo, pakitune in po sa 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, ha? Kay kasagaran manggod rin, naka-live. Unya karon murag ang TV, halos wala na po'y pulos sa balay, no? Kay sa cellphone, nagyod ang mga tao ga tanaw og kanang mga balita pati pod ang pagpaminaw sa mga music. So wala namang yun tayo oras mga ka-joiners sa makausapa. Daghan kaing salamat sa padayon nga pagsalig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. O ingon man sa adunay mga rayuma o arthritis, bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. O ingon man ang tanan nga mga gusto nga maging healthy, pwede mo mag-maintain og Yaki Herbal Capsule. O siyempre ang kinaham ninyo nga Yaki Liniment Oil, dili lamang maayo nga panghaplas kundi makaayo pod og mga sakit-sakit sa panit. O makapaundang pod na sa dugo kung adunay masamaran. Try yun na ninyo mga ka-joiners ha. O ang ato ang sabon, beauty soap, kung sensitive ang imuhang skin, o kung gusto pod ni mga paspas nga mamuti na atay Hermosa, o naabutay sabon ni baby, no? Inana lang ang ato ang mga sabon. Oo, kay wala na tanaga panghimo anang mga pauso-uso o niya sa pangalan lang na pero ang unod wa nagkadimao mga ka-joiners ha. So inana ang ato ang mga product. Saligi ninyo ang ato ang mga kape
0: og daghan kaing salamat sa tanang mga nagapadayon sa pagpatronize ato ang mga produkto. Mapalit ninyo sa mga butika, sa mga pinili na mga grocery stores, og ingon man ma-order pod na ninyo sa Shopee, mga ka-joiners. Kauban nato sa Davao Oriental, si Danda Landan, partner ko po si Pomelo Joy. Salamat kaayo sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig. O ingon man din hi sa 102.3, mga ka-joiners. Thank you so much buong South Central Mindanao, Kidapawan City, o sa tanang mga lugar nga madungog ang ato ang programa. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy, ang Dear Mommy Joy. Huwag po tayo makalimot, mga ka-joiners, na dagi po tayong magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat po tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa po tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Humani mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika, isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao nang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili nimo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kunpanit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway ug mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay, maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells ug dinhi ginatago ang platelet ug white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells ug B cells ug muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells ug platelet. Stomach acids, mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mao na, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

alas 2:26 na ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Jelloid Kalamba, Masangay din ha. Shout out na to sa mga taga Nabunturan de Oro. Nancy Velila, shout out po diri sa Ilumavis, Kidapawan, nga nagasubaybay sa imuhang programa. Elizer Lagungan, shout out mami sa mga sa Tagum Hospital. Wala jud mga opisyal isang manuwa sa Caraga asa di ayang team 1 Caraga sa una. Ay may hugot ito oh. Anyways, may hapon din ha. Amping-amping kamo diha ano. Hello kay Angeline Yarn. Good afternoon sa iyang bana nga si Richard nga nagkaret og lubidra sa Batiano nga grabe gyud kainit. Amping always din ha and sa duha ka girl nga natulog. Hello din kay mother nga naghimo og banig. Thank you. Geraldine Muangat Mangupot. Good afternoon. Shout out diri sa Bukid Mami. Salamat po. James Pawin, shoutout na ako sa ang mga igsoon nga naadira sa Bislig. Ay papa nga naa sa panlaisan and sayahang mama. Salamat sa pagbasa. Request ng song, Ipaglalaban Mo ni Freddy. Ayan, Ipaglalaban Ko. Mayong hapon, request po ng kanta, Pagsubok. Thank you. Good afternoon, Mami Joy. Pa-play po ako, you ni Jonah. Sana po mapatugtog og daghang salamat from Makilala. Ayan, hello sa mga taga Makilala. Kumusta ang atong mga ka-joiners din ha? Good afternoon, pa-play po ako from the bottom of my broken heart. Alright, alas 2:29 ng hapon, mga ka-joiners.

0: puso.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng sayot.
5: Pero karon?
4: Nagkaroon. Bukos na siya. Nagsasakit sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yun.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
1: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
1: Okay kaayo.
2: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
2: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng mulog ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminag ako sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, mulog mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

alas 2:53 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, bago tayo magpaalam, maying hapon sa itong mga sweet lovers na mga drivers din, ha, ano? Kumusta po ang hapon? Amping-amping po sa pagmamaneho. Amping-amping po dang tanan. Alright, thank you so much. Sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and the song request. Thank you, thank you. Susunod na po ang Afron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Ibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mami Joy. Makiguban kaninyo dinhi sa atong tulumanon nya manang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kaning mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Doon na gyoy daot ang epekto sa maayong panglawas sa tao, ang kulang sa tulog o kanunay nga bilar. Kini na pamatud-an na sa daghan nga mga pagtuon. Daghang hinungdan nga no dili makatulog ang usa ka tawo. Nag-una na diha ang stress o sobrang paghuna-huna, hinungdan ma-develop ang depression kung pasagdan. Kung ang daghang mga batanon mabuang nga no, naon sa to, nabuang sa gugma. Kay nga no, gibulagan sa uyab. Di na mukaon, di na matulog, sige panghuna-huna. Nahala, sige, padayo na yun na ninyo mga higala. Bisan nagahigda na oras sa pagkatulog, galupad pa sa gihapon ang huna-huna. Gasiga lang gihapon ang cellphone, gatulo lang gihapon ang luha. Sa tinagalog na paglalak, naglalakbay ang diwa. Ilabi na kung daghang problema, ginaatubang ani sa mga kabataan. Huh, wala gito, akong ginaingon. In love sila. Ah, sige, gugma pa more. Nangarap o gising. Maayo na lang to kay positibo ang huna-huna. Pero kung problema gani, aw, musaka gyud ang negative energy. Busa ayaw gyud og padala sa problema aron makabot nimo ang pagkahinanok ug kalami sa pagtulog pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Isip usa ka food supplement unya ipadaplin usa ang mga ginahuna-huna. Mas maayo nga isulat ang nahuna-huna ang solusyon nga dili malimtan kini. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala kumpleto sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants nga sagol niini. Nag-una na diha ang spirulina nga hari sa mga herbal makatabang usab aron nindot ang memorya na ay padayon nga nagapaminaw nato ingon balik-balik ang programa. Mga higala gikinahanglan kini kay dili sa tanang panahon ang mga tao makapaminaw. So kung nakapaminaw mo karon baka sa sunod hindi. Oo, yung wala nakapaminaw karon, oo, di ba? So og mas masabtan gyud mga higala. Sumala sa Journal of Health Psychology, dili lang pagkaaburido o pagluya ang makasinatian sa taong kulang sa tulog. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkagutom. Kini ang mamahimong hinungdan aron masubrahan sa pagkaon ang mga hamtong o mga bata. Dili nga mamahaw pero pagkapaniod to, ah, grabe, murag wala nang bukas. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, inubanan sa daghan pang mga herbal plants sama sa malunggay, bawang, ampalaya, loyang dilaw o daghan pang uban, makatabang sa tao nga kulang sa tulog o dili makatulog. Nasayran sa mga researcher sa University of Nebraska, Lincoln, na kung dili maayo ang pagkatulog sa usa ka individual, ang hormone nga nagakontrol sa gana sa pagkaon dili gumagana. Nanong ako may pili, pero may man ganado. Mas mataas ang emotional stress ug pangitaon sa lawas ang calories aron mahatag ang gikinahanglan nga enerhiya. Nasayran usab nga kung dili maayo ang pagkatulog, dili mo trabaho ang impulse control. Hinungdan ganahan kaayo mo kaon unya ang gusto lamian gyud ug dili makontrol ang gana sa kaon, diha na mahitabo ang pagtambok. Mahayan dayon ang pagkaon. Labi na kadtong nagprepara sa pagkaon. Oo, giingnan nga tama na wala, gutom pa ako eh. Pag inom og tubig, dimburot karon, di nakatindog. Halos mo backfire kana dalo. Hinay na ang metabolism og tungod dili kay mas dili na masunog sa lawas ang tanang gikaon, mahitabo usab ang diabetes, high blood pressure og uban pang balatian. Sige, kaon pa. Busa ayaw kalimti. Ang pagtumar og Yaki Herbal Capsule, oy, tungod doon na usab kini katakos nga inormalize ang blood pressure nimo, oy, blood sugar, og mapagawas pod ng imuhang gihabhab. Oo, ginawagtang sa Yaki ang mga toxin nga mo'y hinungdan sa mamahimo panimong balatian. Mga higala, suwayera good ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Di ba sa usa ka adlaw ikaw na pod ang moingon nga Mami Joy, tinuod yo di ay nga epektibo ang Yaki Herbal Capsule. O di ba? So daghan kaayong salamat mga higala sa padayon gyud ninyo nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
2: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
3: Roger, si Hano. Sa magsaysay da water sir, basta kang bukas imong trabaho kining moral wala gyud ba? Motumar ko og Yaki Capsule.
1: Mao kini ang kinatibuk-an sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingat!
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Mula siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtanaw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di Pads? Katanan ba di sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered: LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cell phone repair, accessories, and download. Makita sila at bang sa Joy FM station, Purok Rose, Poblacion Caraga, ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at bang sa checkpoint. Lanos cell phone repair, accessories, and download. download. Summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad, mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kada ko tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair.

0: 105.7 Joy FM. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinood na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Good news, mga kalanos! Ania na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o Facebook, iCloud, Anak, Reformat, Reprogram, ug download sa music, games, ug apps. Dili mo charge, no signal, ug no power. Adto na dayon sa ilahang shop, PassPass. Di kalidad, ug barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lano cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI ug atbag sa checkpoint. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo. Pinaabtik na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano cellphone repair, accessories and download. Summer promo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: Yeah, baby.
1: 105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon. Ayaw ka blaka sir, ako mampungi pakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
8: Duha kapad lang ang yung ginom?
7: Duha kapad. Wala na yung lahing kay Wamil. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. nakita sila sa poblasyon Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sasimo Realty Development sa Facebook. Sasimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soup o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na kung siya kuwel bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasa na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gita yun ang niyang mga nuka-nuka kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soup. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads, unsa may problema nimo?
6: Hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut unta gani nako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulag gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
4: Na Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang o ganing enetika. Balikan nato mga higala, kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas o siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-impeksyon na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na ko nya nagulo ako man napalit ra gud tanang Yaki biato lang sisingan nya. Wa may si minutos wa na ang sakit ning wala kaning datbaan ni pasalamat ko sa inyo ka. Ibanan og panalangin ang inyong produkto baling luta jud kayo. Salamat jud kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usog po mukaon. Niya kaning isa, buya po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imno na ako, sa humalang ako mahap, sa imno na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, L-Fate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood si Mitrat, oy. Ang tinood gani, ana. Kaganiha pa ko sige guna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, manginom na lang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapisipon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka, anak siya siya mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre nanay-edad, 63 na yun. O yung pagkakaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nga karoon natingala man siya nga, pre, rapid is ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkakaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax ko di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam pa ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tumungod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental

0: nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tud na bitas sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule nga gihaplasan na puno ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
7: All right. You wanna dance?

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una. Di na ang sugot akong banat. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggod akong manghod ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahat lang siyang mo Yaki, well, sa gagabi in. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, karon, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos sa phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lano Cellphone Repair, Accessories and Download Summer Promo.
6: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
7: Evening Joyride. Evening

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man gud mi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu, turi naman na inyo ka, huna-huna rin na.
6: Kung saan ipatay ko masaya?
5: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kaya mo rin, agresibo na ba? Kung

0: Tignan mo siya, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako sa gyan naman ako sa nga. Kani tiriwala yung tiktuan ni Pre, pag-condition ni Salawas Pre. Aray, siya, siya na nang tingin ako ganado, Pre, tingin ni Pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na magsikap. O yan, kaya ko pagkabuntag yan to, ako na, pre, salamat kay pre, ako kay pasalamat ni Marini mo yan, nadiligan ng bulat mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
2: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7 Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang

0: Kuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dito sa Joy, enjoy.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Si kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7 Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undangi. Eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usugod mukhaon. Iyakaling isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako sa humana na pumaha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ublokin na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na Balaka. Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa namalang ang dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental o sugdi na ang hapsay, luwas o sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Babes, hubuan aku Amra.
1: Babes, humana aku nang gihubo.
0: Karon, hubuan sama akong panti.
1: Sige, babes. Humana, babes, ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos cellphone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitawag cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Purok Rose, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI, og at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories, and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
10: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, Tertiary Education Subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

Ang Joy FM. Joy FM. Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy FM.

0: Buntagang atong oras.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Ito lamang sa Joy FM.

0: gala sa kamaing bunta ganin yung ganan wagam ganin sa inyong durumanon ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga Miyerkules sa petsa adyas ng buwan sa Hunyo toy 2026. O ganin sa tinig 43 sa Jana Andro Tabog uban kita hangtod alas 6 ganin sa atong durumanon. Madyong bunta ganin kanimo manong manang. Asa ka mga dapitang nagapalamatin ining atong durumanon garong nga buntaga. Madyong nga buntag diay din nga dapita sa may probinsya sa nga Bukidnon. Perte nga hapsaya o limpyuha ko ng atong signal diha nga dapita. Madyo nga buntag sa atong mga silingan diha nga dapita sa probinsya sa Bukidnon. Siyempre, nga ni sa may probinsya Sultan Kudarat, Maguindanao Norte o Maguindanao del Sur sa may Barm area. Good morning! Oga, siyempre, din hanga dapita sa may Davao del Sur. Ikala, dayon-dayon, gani sa atong nga durumanon, sa atong mga kaigsunang nga mga mag-uuma, mamumo, karong nga bundag, maadyo nga bundag, gani mo manong manang sa mga estudyante na ikaroon. Siyempre, no? Ay, Dinis Kirapawan City, karong adlong Lunes na, balik ka mo sa inyong hanga klase, no? Umang ginagideklara sa atong local chief executive ang mayor Dinis Kirapawan na City. Samtang sa atong mga kaigsunang mga biyahidor, mga drivers na ito, mga tawag tayo ng mga pasahero. O ga, syempre, sa itong mga kaigsunang mga tendero-sindera, sa mga mamamalit karon nga sa merkado publiko higala, welcome, welcome ganun sa inyong tulumanon. Headline. Sa itong mga headline sa karong buntaga. Headline. Oy, insidente sa pagpangluba patay, nahitabo dito sa may P. Palma area. Suspek ka-arestado. Headline. Samtang klase sa public o government schools in Kinabawan City. Karong ibalik na sa normal karong adlaw nga Lunes sunod na semana sigun sa mayor. Samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag. Pulis angol sa pagpamusil dito sa may Maguindanao del Sur. Samtang karong adlaw adlaw Miyerkules balik na sa normal ang klase usab sa may Cotabato City. Sa atong balitang nasunod karong nga buntag, 206 ka mga OFW applicants na rescue gikan sa illegal nga accommodation sa NCR o Cavite. Samtang 15 billion peso nga supplemental budget ginasulong karon ni Pangilinan sa mga naapektuhan sa Mindanao quake. 15 billion. Okay, kay naga mo abot yun nga sa mga natungdang mga sektor o mga individual. Samtang sa atong balitang international karong nga buntag, UK nakiramay sa Pilipinas sumala makusog nga pagtayog dinhing bahina sa Mindanao. Samtang Japan nagpaabot usab og pakiramay sa mga biktima usab nining 7.8 the magnitude nga linog mipagan dinhi sa Mindanao. Mga detalye na sa mga headlines sa pagligid nining atong dulumanon. Hangat sa mga orasan, 9 minuto sa man milabayang alas 5 sa buntag.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun. Pag-iinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetic ka?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak na ko nang kon. Unsa man ning tawhana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Atong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, you know, manguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, kung tapad naman, problem. Tramang naman, mami.
6: O, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.

0: Oras sa Pilipinas, 12 minuto suman mira bayang alas 5 sa buntag. Kung sa laray karon, alang sa itong mga balita. Nagpaabot sa pakiramay ang United Kingdom ganhi sa Pilipinas human ang pagbagan sa 7.8 magnitude nga lindog. May bagan din sa Mindanao. Lakip na nini ang nasod Japan. Ngambikudlo gayud og pipila ka mga kinabuhi nga dili na mosos karon sa 38 katawo kana subay sa record sa Office of the Civil Defense. Dito sa selebrasyon sa kapanganakan ni King Charles III, gipadayagan sa British Embassy sa Maynila, nagpadayag sa pagiramay si British Ambassador Sarah Halton na alang sa mga biktima sa maong insidente. Sigan kang Halton na nakikiusang United Kingdom sa mga Pilipinong na apektuhan ini makusog ng pagdayog o ginapapaabot nini ang kinasingkasing nga makiramay nganha sa mga minahal sa kinabuhi. Alas 5.13 ang atong oras. Samtang gikumpirma ni US President Donald Trump nga luwas ang duha ka mga piloto sa military helicopter human kining lahag sa hadol sa Strait of Hormuz. Sigun kang Trump nga parehong luwas sa mga piloto o walay bisan unsang samad. Wanaw sa pagkikanayin sa official ang hinungdan sa pagkahagsa na ining maong helicopter. Gipadayag ni Trump nga nasa final phase na ang ilang peace deal sa Middle East kung nasa parehong gibawasan sa Israel o Iran ang ilang panagabingkil. Alas 5.14 ang atong oras, samtang dinhing bahina sa nasod Pilipinas. Nadawat na sa House of Representatives ang abiso gikan sa Senate Impeachment Court. Gilambigit sa nakadakdang pre-trial conference sa impeachment case. Batok ang Vice President Sara Duterte. Kailangang ipadayag sa House Prosecutor og Bicol Saro, Party List Representative Tere Redon. Subay sa abisong gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giatasan ang kampo ni Vice President Sara Duterte og ang House Prosecution na panel nga motambong nganha sa pagdungog sa Senado karong Hunyo 18, alas 9 sa buntag. Giatasan usab nini ang magkaatbang hutong nga magasumiter sa ilang pre-trial brief bago ang Hunyo 15. Angay niini nga ibutang ang nakauyunang kamatuoran na mga isyong gikinahanglang resolbahon og listahan sa mga ebidensya o testigong iatubangan niini nganha sa pagtaral. Wala na himong abli sa media og publiko ang pre-trial conference sa aron nga mapadali ang hisgutanan og mapanigrong hapsay og paspas ang pagaligid sa kaso. Samtang gimando na ni Department of Information o Interior and Local Government sa Secretary Junvika Rimulya ang hugot nga seguridad ngadto sa Senado. Inihuman ang milugwang impormasyon nga adunay mga bahad sa seguridad dito sa maong ahensya. Sigon kang Rimulya nga tanang mga impormasyon ang ilang nga nakuha gikan na gayod sa mga reliable source o kiniila gayod nga ginaseryoso. Nagapadayon ganon ang ginahimo nilang pagbantay sa pupwedeng grupong maghagsa o kagubot ka. Kaya nung gipadayag sa National Bureau of Investigation nga aduna sila mga impormasyong nadawat na kalambigit sa bahad sa seguridad dito sa Senado. Nagaduso si Senator Francis Kiko Pangilinan niining gidusong balaudnon nga maggahin og dugang 15 billion peso nga pondo alang sa relief, rehabilitation og reconstruction sa mga dapit nga naapektuhan ining magnitude 7.8 nga pagtayog sa Mindanao. Sigon sa senador, pagagamit ng pondo aron nga madugangan ang budget sa National Disaster Risk Reduction Management Fund alang sa pagpabalik sa mga nagubang tunghaan, ospital, kalsada, tulay, irrigation system, pabahay ug uban pang mga importanteng imprasaktura. Nagahino sa bugtabang alang sa mga mag-uma, mananagat o uban pang mga sektor nga nawad-an kayo ga panginabuhi tungod sa maong sitwasyon. Subay sa nakuha, kapin 2 billion peso ang gigahin alang sa agriculture, samtang adunay pondo sa mga gigahin sa Department of Education, Department of Health, Social Welfare and Development, Public Works and Highways o uban pang ahensya sa gobyerno. Samtang nagapadala si Batangas First District Representative Leandro Levisa na ng opisyal nga suwat kang Senator Erwin Tulfo nga mutindog nga gatindog karong isip chair sa Senate Blue Ribbon Committee human nga reorganisa ang Senado. Gusto sa bagitong kongresista nga magpresentar ni mga dokumento ug testimonya may kinabigitan sa bilyon-bilyong peso nga gikaw-kaw nga na sa mga opisyal sa gobyerno ilaon sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Gikanayon ni Levise nga nagpasalamat siya sa Senado tungod padayon sila nga nagatrabaho sa pag-imbisiga bisa naka session break o recess ang Kongreso. Sinong kang libista gusto niyang makatabang sa pag-imbestiga nining flood control projects. Gawas kang Tulfo, gipadalan usap ni Levise og suwat ang uban pang mga senador. Samtang giawag ni Tulfo si Levise nga magsumiter una sa sinumpaang salaysay o affidavit. Ikumpara kini sa Senado, kini mga impormasyon ni Levise sa naunang report ni kanhing senador Ping Lacson. Aron nga marikayan ang pabalik-balik mga datos sa pagpakailap ni ining mga impormasyon. Alas 5:18 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Giyuting kayo nakaroon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PVOL sa kuna ang Cotabato Trench Bagayod ang gitubdan na niining magnitude 7.8 ang magtayog din sa Mindanao. Sigon sa PVOL Director nga si Teresito Bakulkol, padayon pang ginasusi karon sa CNTV ko ang mga datos aron mapunding ang eksaktong gigikan na niining makusog nga pagtayog. Sa karon napatik ang pagtayog palibot sa Sarangani Bay o ginasayad pa kung may kalambigitan kini sa Cotabato Trench. Gika na yun ni Bakulkol nga nagpabiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trench. Sigon sa opisyal, karong tuig ang ika-50 nga anibersaryo sa mangilingig nga pagtayog og tsunami nga mipagan sa Moro Gulf ni adtong Agosto 17, 1976 nga aduna gikusgon nga magnitude 8.1 og nakahatag kini og 8,000 ka tawong namatay sa Mindanao. Dito partikular sa area sang Maguindanao o Cotabato City. Alas 5:19. Samtang abli ang Senate President pro tempore nga si Sherwin Gatchalian nga magiging istorya sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano aron na ihapsay ang sigalot sa liderato sa Senado nga mao'y hinungdan sa paggalangan ni pipila ka mga isgutanan sa taas nga kapulungan. Sa usa ka impormasyon gikan ni Gatchalian nga andam siyang magiging istorya sa tanang senador bisan na unsa man ang gikalambigitan ining grupo aron nga mabalik ang normal nga operasyon nga nasa Senado. Sigon na kaniya nga importante ang dialogo aron maresolba ang panagbingkil o mag-focus una subli sa pagmugnag mga balaod alang sa publiko. Nagasugod ang tensyon human nga mabuwag sa duha ka paksyon ang Senado sa taga 12 ka mga miyembrong mayorya nga gikalambigitan ni Gatchalian og napulo ka mga miyembro sa manorya ni Cayetano. Kinubno ang si Gatchalian ang napili isip Senate President pro tempore human nga gideklarang bakante ang tanang posisyon sa Senado. Sigon sa Senate rules, siya amutindog nga acting nga Senate President kung walay nakapungko nga presidente sa Senado. Alas 5:20 ang atong oras, samtang nanawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation na magpaligay ng malawumong investigasyon sa pagkamatay sa student athletes sa Ateneo de Manila University nga sila Divine Adili o Rene Clark Baterbonia. Human nga malunod sa team building activity dito sa Aurora. Giatagagduot ni Chua nga adunay abilidad ang NBI nga magpaligayon sa kinadibok ang forensic investigation aron mapunting ang tool nga nanahimong dagan sa panghitabo. Kinsa ang nagadesisyon o unsang aktibidad ang ginpaligayon? May ipatuman bang o ipatuman bang safety measures o nasunod ba ang mga gikinahanglang protocol? Sigon kang Chua, kinahanglang nga silipon ang tanang mga angulo sa insidente o angay gayon nga makigatambayayong niini ang mga organizers o mga individual nga responsable sa training camp. Gatagagdot ni Chua nga angayon namang mahatagag hustisya ang pamilya sa mga biktima. O gadalan o sa giniar makabaton sa peace of mind o kapanatagan ang mga ginikanan. O gaanak ang bilangkob nining athlete camp sa training program sa lain-laing bahin sa nasod. Alas 5:20 Philippine Standard Time. O hangtudling sa atong balitang nasunod. Ginapaimbisigan karon ni Akbayang Party List sa Representative Chela Diokno sa House Committee on Basic Education and Culture uban pang mga komite ang kawalay igong pondo kono sa Brigada Eskwela uban pang aktibidad may kalambigitan sa abli klase. Gihirit ni Diokno nga taliwala sa mga balitang naglugwa nga kaugalingong kwarta kono sa mga pampubliko nga magdududlo ang gigamit sa pagpangandam sa mga tunghaan alang sa pag-abli klase. Ang hirit sa imbisigasyon ang unod sa House Resolution Number 1102 nga giduso ni Diokno dungan sila Representative Percy Sedanya o gadadakira maismula sa Akbayan Party ni Singulman si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa atong pagbalik, mga balita nga probinsyal, human lamang inipibila sa atong mga pahinumdom.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak, gani, wala tubuhan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupulit siya.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sukat pa panganak na ko nang kon. Unsa manintaw hana ni oy?
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Atong ganado. Kita inom na sa mga bana. Oy, you know, nanguhit naman.
8: Pero pag take o ganado,
7: na, pintapad naman. Kabing, paramang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulay. Ay kalimti ha, ganado.
9: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba, oh?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalo na ko sa inyong gustong pasagot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Ano po?
12: Eh, morobi na mga kakalakaw kung di ko kainin yung bilunga. Sakit pa rin.
13: Ang imo nga tiil.
12: Ang imo nga tiil ko.
13: Oo.
12: Yung pero... inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-is-anyos ka ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
14: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
15: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
13: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
15: 7-in-1.
13: Tapos po?
15: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
14: Yan ang Kopi Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, sa 26 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Live usap kita nga padunggan karon na dungan ang ato mga sister stations sa northern na Mindanao, din nga dapita sa Pangil Bay, sa Joy FM Pangil Bay. Ingon man sa sidlakang bahin sa Mindanao, binaagi sa Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Bajo nga buntag nga nasa tanan na itong mga taga-panamati, din nga dapita sa nasangpin ng mga probinsya. Sa laray, sa ato nga mga balita, sa ato nga balitang probinsyal garong nga buntaga.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Unahon tapaghagpad garong gini nga mga hitabo o mga development dito nga dapita sa may area sang Caraga region.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gipahugdan karon sa presensya og seguridad sa kapulisan sa Claver Municipal Police Station, kauban ang Tourist Police ug Philippine Coast Guard, binaagi sa pagpahigayon og visibility operation sa mga barangay Hayang Gabon Port, aron masiguro ang kaluwasan sa mga biyahero og malinaw ng operasyon sa pantalan. Tumong sa maong kalihukan na ang pagbaligon sa seguridad sa port area, pinaagi sa mas hugot nga pagbantay, pagmonitor sa lihok sa mga pasahero og koordinasyon sa mga otoridad sa pantalan, aron malikayan ang bisan unsang hulga sa kaluwasan og kagubot. Pinaagi sa ang presensya sa mga otoridad, nagbaday ng hapsay nga dagan sa operasyon sa pantalan ug mas mapaligon ang proteksyon sa publiko, ilabi na sa mga commuters, biyahedor ug man pang mga mogamit nga na sa maong dungguanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras, samtang nagpalugwa karon og hugot nga pahimangno ang Barangay Council sa Barangay Ipil ngadto sa tanang mga ligo bisita sa public beach tungod sa nagkadaghang kaso sa pagabilin sa basura ug pagbuak sa mga butilya nga nasa baybayon. Suma sa konseho na kapag-uol nga daghang bisita ang wala nagapakita og disiplina og responsibilidad, human malingaw og mga ligo og pagtambay, gibilin lamang ang ilang mga basura nga na daplin sa baybay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Filipina Standard Time, at santrang didong dapita sa may northern na Mindanao, nagatubang karong dakong hagit ang sektor sa agrikultura dito sa Buginon, human sigig pagsaka sa presyo sa lana, dungan ang pag-ubo sa supply sa tubig tungod sa kawalay uwan sa milabay nga buwan. Gikan na yun ni Provincial Agriculturist Maria Lileta Turan, iyang gibudyang nga kini ang mamahimong hagit nga misamot pa samtang nagkaduol ang hulga sa El Nino. Din bisaka na sa 92% ang posibilidad sa pag-abot niini subay sa dato sa pag-asa. Gitataw ni Turan nga labing delikado o gadaling nga madaot ang tanom kung maigo sa grabing init sa ilang reproductive stage o panahon sa pagpamulak o pagpamunga. Gumikan niini, dinalian niyang giawag mga mag-umang magdaginot sa pagpundok o tubig pinagi sa rainwater harvesting. Giklaro usaba sa opisyal nga ang El Nino ang dili nagpasabot nga hingpit nga walay uwan tungod kon duna gihapoy mga weather disturbance o kalit nga pag-uwan nga posible nga masinati gihapon sa nasod. Isip pagpangandam posibleng dako nga danyos o pagkalugi sa tibok probinsya kung mupagan gayod kining El Nino.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang atong sayron garon ang taogigan didtong bahina sa may area sang Davao, Dureco magpatuman og duha ka oras nga scheduled power interruption dito sa Caraga ug Manay. Atong sayron ang detalye nini gikan sa may Joy FM Davao Oriental. Na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang Erwin.
8: Nagpahibalo ang Davao Oriental Electric Cooperative o Dureco nga dunay ipatuman nga duha ka oras nga scheduled power interruption og mga adlaw, Hunyo 11, 2026 gikan sa alas 6 hangtod alas 8 sa buntag. Ang maapektuhan sa mga brownout ang mga lugar gikan sa Sitio Papag sa poblasyon Caraga hangtod sa Barangay Zaragoza Manay. Sumala sa Dureco, ang temporaryong pagputol sa kuryente gikinahanglan aron mapadali ang pag-install sa tulo ka unit nga 280 kVAR equipment isip kabahin sa pagpaayos sa serbisyo sa kuryente sa mga lugar. Gihangyo sa Dureco ang pagsabot og kooperasyon sa mga konsumidor atol sa gisgutang maintenance activity. Gikan diri sa Davao Oriental, ako sa Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay sa maong taho samtang nagpada ang Northern Davao Electric Cooperative sa ilang Warriors of Light sa South Carabato armot habang sa pag pasiguli sa kuryente, human nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga pagdayog nga maigo sa Sarangani, diin naapektado ang daghang electric cooperative sa Mindanao, hinungdan nga hingpit sa pagkawagtang sa kuryente. Tungod nini, daghang komunidad ang nakasinati sa power interruption og nanginahanglan og dinali ang pagpabalik sa serbisyo. Nunot nini may apil sa Task Force sa 1AMRECO o Task Force Kapatid ang Nordeco o mutabang sila sa pag-ayos sa mga nadaot nga linya sa kuryente, partikular dito sa Jansan o Sarangani Province. Ang grupo gilangkupan sa bido ka mga tinunan nga adunay kahibawo o kasinatian sa power restoration arm mapadali ang pagpabalik sa kuryente sa mga apektadong dapit. Gipisiugda ni Acting General Manager Elvira Algog sa Nordeco nga bisan na pa sa mga hagit nga giatubang sa ilang kooperatiba, andam gihapon silang mutabang sa ilang mga kaubang electric cooperatives. Gihangi usaban niya ang mga gipadalang personal nga unahon ang ilang kaluwasan samtang matinud-an nga magserbe aron na dali nga mapabalik sa normal ang supply sa kuryente sa tibuok komunidad. Ang Nordeco usa lamang sa 32 ka mga electric cooperative Lukop Mindanao nga nagpadangat og mga personahe og gamit ngadto sa South Cotabato, Sarangani ug Jansan aron mapabalik gayod ang kuryente sa hinanaling panahon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras samtang nagpatuman ang mga sakop sa Davao del Norte Provincial EOD o K-9 Unit o Shock and O Operation sa nagkalainang eskwelahan sa Dibok Provincia sa Davao del Norte isip kabahin sa pagpangandam sa luwas ug malinawon nga abli klase gayod niining simanaha gipangunahan ni Police Lieutenant Marshal Aplasca ang operasyon ubos sa pagadumala ni Police Major Joseph Nebrada sa laing gihimong random paneling foot patrolling o pagbisita sa mga importanteng pasilidad sa mga tunghaan arma siguro ang kahimtang seguridad sa mga estudyante magtutudlo o mga tinunan at tulong sa pag-abli klase karong simanaha.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time samtang luksuhan ta karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa Northern Mindanao, sa ironta ang dugang mga taho. Di nasikpa ang usang kabataon sa inasang puwarsa sa PNP sa pagpanguna sa Lara Municipal Police Station at sa gikasang drug bypass sa operation sa barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Ang dinakpan usa ka 19 anyos nga lalaking white tobacco residente sa Parok 5 Barangay Pansur, Salvador, sakop sa mong probinsya. Subay sa report sa PNP na dakpan kini humangi kaingong namaligya og usa ka gamay nga pakete sa ginatuang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpaila nga pusher buyer og gibaraban ang adunay gibugaton nga 0.10 grams nga nagbalor 680 pesos. Nakumbisika usab gikan sa suspect ang usa ka transparent plastic cellophane nga adunay sulod nga ginatuang shabu nga adunay gibaraban ang gibugaton nga 25 grams nga nagbalor 170,000 pesos lagim nga nakuha gikan kaniya ang 500 peso nga bill alang sa bypass money. Subay sa balaod kasong kalapasan sa Section 5 o illegal nga pagpamaliga sa droga o Section 11 o illegal nga pagpanag-iya sa droga ubos sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ilaparo ngadto sa maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga gisalmutan sa mga personahe sa Kapatagan Municipal Police Station sa Lanao Norte. Kauban ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang usa ka simulation exercise ni adtong nakalabay nga adlaw nga adunay senaryo nga robbery with fire incident sa usa ka laundry shop sa barangay Poblasyon Kapatagan Lanao del Norte. Ang kalihukan gituhuan o gitumong aron nga mapaligon ang koordinasyon o mapaayo pa ang response time sa mga ahensya sa pagatubang sa mga komplikadong emergencies nga nagalakip sa krimen o sunog. Aktibong mi-appeal ang mga personahe sa MDRRM sa pagatabang sa evacuation o pagatiman sa mga biktima atol sa maong simulation.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 sa atong pagbalik gadugang balita nga probinsyal. Pahinumdum una kita.
16: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman kong mga lakuat ka ng kagpupi na wala ko siya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
18: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
19: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa na ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
18: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Madyong Buntag sa Subli sa atong mga taga-panamati din na sa may Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Sigpaw sa PNB ang top 4 o top 6 sa most wanted persons sa level sa probinsya sa Buginon. Ato sa managlaing operasyon nga gikasa sa lungsod sa Quezon o Kapanglasan. Ang unang na sigpaw, mao ang top 4 provincial fugitive human nagserbe sa Warrant of Arrest dito sa sitio Sita, Barangay Santa Filomena alang sa mga kasong murder o attempted murder nga aduna piyan ang 100,000 pesos. Sa Pigas Bahin na si Pausab sa Kabanglasan ang top 6 sa Provincial Most Wanted gumikan sa kasong pagpanglugo sa Dinhing Pitsab nga wife piyansa nga gitakda sa korte. Ang maong nga sospek gila mausab ang numero unong wanted sa maong lungsod. Ana na karon nagtingkagol sa selda sa Quezon o Kabanglasan Municipal Police Stations ang duha ka mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras didong bahinag hapon sa Northern na Mindanao hingpit ng natiklog na gagawin sa sandla sa PNB ang gilang top 1 most wanted person sa level sa probinsya. Ginihuman ang gikasang operasyon sa Brook 2 Barangay Libertad, lungsod sa Quezon. Giserbe ang warrant of arrest sa suspect nga 20 anyos nga mag-umahuman kining nagatubang sa 5 kabugat nga kasong kriminal. Naglakip ang tulo ka ihap sa statutory rape nga way gitugot nga piyansa sa korte og duha ka sexual assault nga dunay girekomendang piyansa nga 90,000 pesos. Amo ra puso nga pagkasigpaw gipahigayon sa sang puwersa sa Municipal Police Station og Provincial Mobile Force Company og Intelligence sa unit sa PNP.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang nagtigo man kapin 80 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-laing kolehiyo o Universidad sa Luzon o Visayas o Mindanao sa lungsod sa Kauswagan sakop sa Lanao del Norte isip kabahin sa 2026 champion sa 4 Peace National Workshop on Resilience and Social Cohesion nga gipahigayon sa MSU-IIT. Ang maong mga delegado ang nagigatubang sa mga kaning MILF o MNLF commanders nga karon na leader na sa Kalinaw o mag-uuma ilawom sa firearm to farm sa Foundation Uban ang Vice Mayor sa mga lungsod. Nasairan nga ang ilang mga kasinatian nagpakita nga posible ang kabaguhan kung piliun ang panagiusa kaysa panagabingkil.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 samtang nakahimo ang Iligan City Veterinary Office sa usa ka pet de-sexing kon castration program alang sa buwan sa Abril ug Mayo isip kabahin sa padayong kampanya sa responsableng pagpanag-iya og hayop og animal population management. Nasarang nga ito nga buwan sa Abril ana ay 181 ang narehistrong og nakumpirma apan 118 ang nitunga sa buwan sa Mayo. Sa maong buwan sa Mayo 242 ang narehistro, 171 ang nitunga og sa kinadibuk-an 423 ang narehistro nga nakumpirma apan 289 ang nitunga nga mga pet owners uban ang ilang mga hayop. Matud pa adunay 134 ka mga slots ang wapa na gamit alang sa castration o rabies vaccination apan nagpasalamat ang buhatan sa mga pet owners nga nituman sa ilang appointment og nag-auhag sa uban nga magapahibawo kung dili maka adto aron mahatagan og higayon ang uban pang mga naghuwat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling karon alang sa atong balitang probinsyal.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong adawaton subli ang signal gikan na didong bahina sa may sidlakang bahin sa Mindanao. PhilHealth yakap registration gipahigayon sa barangay Chokanga sa lungsod sa Manay. Atong sayron detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ana sa linya, sikaw bang Erwin Umadhay?
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
8: Malapusong ipahigayon kagahapong alawa ang PhilHealth yakap registration sa barangay Chokanga isip kabahin sa paningkamot sa Municipal Health Office sa lungsod sa Manay, Davao Oriental nga mapadol ang serbisyong panglawas nga ito sa katawhan. Tumong sa maong kalihukan nga masiguro ang daghang mga residente nga marehistro sa PhilHealth o makadawat o libre nga konsultasyon o guban pang benepisyong panglawas alang sa ilahang kaayuhan. Gipasalamatan sa mga organizers ang suporta ni punong barangay Noli Bayakag Committee Chair on Health Kagawad Gilbert Magbutong, mga barangay health workers o mga health personnel tungod sa ilahang dedikasyon sa pag-alagad sa komunidad. Gilay-gusab ang mga encoder sa Manay Municipal Health Office sa ilahang paspas o epesyenteng pagproseso sa mga registrasyon. Madod pa sa mga opisyal ang kalampusan sa mga programa na pagkita ang panglawas o kaayuhan sa mga residente. Nagpabiling prioridad sa barangay Taukanga o sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Radyo nga buntag kang Cha Pasumala Kalibo Botron dinhang lapita sa may sitio Marawer, Barangay Salumping sa Esperanza, Sultan Kudarat. Madyong buntag sa itong mga silingan sa may Sultan Kudarat.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong lusuhan ang mga balita gikan sa may Davao Region. Upat ka mga pasyente nga naapektuhan sa makusog ang pagtayog sa 7.8 ang linog sa Sarangani, ang luwas nga gipadang ato sa Southern Philippine Medical Center sa Davao. Pinaagi sa medical evacuation ko na medevac operation nga gisuportahan sa Davao City 911 Emergency Medical Services. Ang operasyon gihimo sa tactical operation sa Grupa 11 Old Airport sa Barangay Sasa. Din gideploy ang 12 ka mga EMS personnel ug 4 ka mga ambulansya sa koordinasyon sa 2 ka mga doktor gikan sa SPMC aron masiguro ang hapsay ug duwas nga pagbalhin sa mga pasyente. Suma sa Davao City 911 ang mga pasyente gidaa gikan sa apektadong dapit sakay sa Black Hawk helicopter ug dayon nga gi-transfer nga sa SPMC alang sa dugang medical nga pag-atiman. Ang inisiyatibo kabahin sa nagpadayo nga pagtabang sa mga biktima sa linog samtang nagatinabangay ang mga ahensya sa gobyerno aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong komunidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning, usab kang Gilbert Sora, maadyo nga buntag sa mga taga-barangay Bato makilala. Samtang padayon ng relief operation sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 alang sa mga pamilyang naapektuhan sa kusog nga pagtayo sa Davao Occidental. Gikumpirma sa ahensya nga usa ka truck nga nagkarga og 1,700 ka mga family food packs o 904 ka mga ready-to-eat food packs ang miabot sa Malita alas 10 sa gabi kagahapon. Samtang gipahimutang usab sa Malita ang Mobile Command Center sa DSWD 11 aron mapaligo ang monitoring, koordinasyon o komunikasyon sa nagapadayong disaster response operation sa Maong Dapit. Una nang giapod-apod sa DSWD 11 ang 516 ka mga family food packs nga to sa 516 ka mga pamilya sa poblasyon na Malita sa Davao Occidental. Samtang padayon nga giatubang sa lokal nga pangamahanan na og ahensya sa gobyerno ang suliran sa tulo ka mga bahin sa National Road dito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga naigo gayon sa landslide tungod sa makusog nga pagtayog. Gikan na yun sa Office of the Civil Defense Regional Director nga si Ednar Dayang Hirang, gibudyag niini nga subay sa ilang gilunsad nga aerial inspection og assessment na himong halos isolated ang pipila ka mga coastal barangay sa maong lungsod. Abusa na kapadayon ang koordinasyon og problem solving uban sa LGU aron nga maablihan pag-usab ang mga apektadong mga daan. Dugangan niya nakil sa kasamtangan nga lakang ang road clearing operation sa paghatag og food packs ngadto sa mga apektadong residente o pagpadayon sa search and rescue operations aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad nga napektuhan gayod niining maong pagtayog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 padayon ang pag-assess karon sa kadaod sa mga Angels in Red Vest sa DSWD Regional Office 11 sa barangay Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magulibas, Maybio Oga, Karahayan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Human sa makusog nga pagtayog nga maigo dito sa ilang lugar, gisusi sa mga personnel ang kadaod sa mga panimay, imprasaktura o uban pang mga pasilidad aron mahibawaan ang tinuod nga epektos kalamidad o mahimong basihan sa paghatag og angang ayuda sa mga apektadong pamilya. Suma sa DSWD 11, nagapadayon usab ang koordinasyon niini sa lokal nga pangamanan o uban pang ahensya aron masiguro ang paspas nga paghatag og pagtabang samtang ginapadayon usab ang koordinasyon niini sa uban pang sangay sa gobyerno.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:46 gikan Davao, luksuhan ta karon ang taho gikan na didtong Dabida sa Maya Barma region. Angol ang sa kapulis human nga gitiro kini sa wa mailing suspect samtang papauwi gikan o papauli kini gikan sa iyang duty sa ginpergay nga checkpoint sa barangay Salbo, Dato Ampatuan, kagahapon adlaw. Gilang bigdi pa nga sa pulis sa staff sergeant Samsudin Otto Abdullah, 51 anyos kini, aduna asawag nakatalaga din sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station. Subay sa naon ang investigasyon sa PNP, bandang alas 8 dia sa gabi, diyang mahitabo ang maong insidente sa provincial road sa sityo Lower Salbo, barangay Salbo. Sakay matulpas iyang puti nga Toyota Avanza, maong bigyo mapapauli human na ang iyang duty sa checkpoint. Alas 6 hangtod alas 8 sa gabi, dihang gitiro kini sa wa mailhing armado. Tungod sa insidente, nakabato ng bigyo sa minor nga gunshot injury sa tuong bukton. Samtang naguba usab ang driver side sa iyang sakyanan. Dahil nasab nga may respondi ang mga tinunan sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Muhammad Ali o gidagan ang bigdima sa Integrated Provincial Health Office sa Maguindanao Hospital alang sa pagtambal. Samtang paspas nga may ipsot ang mga suspect papaingon sa wa matinong direksyon. Nagpanagay na usab sa crime scene nining investigation ng hotpursuit operation ang mga otoridad aron mapunting ang pagkasikpaw nining mga responsable sa krimen. Padayon ka ng follow-up operation sa PNP aron nga mapunting ang pag-ila nining mga salarin.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nanawagan karon sa Korte Suprema ang pipila ka mga grupo nga desisyon na ang nakabinbin karong petisyon kalambigi sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Human matod pa subling nga pakyas ang Bangsamoro Transition Authority nga musunod sa mga gimando nga pag-sumiter nga na sa korte. Nagpadigayon og rally ang Amana Barm sa Korte Suprema sa kauluhan aron hatagag duot ang aksyon nga na sa ilang petisyon nga nagtumong ipawalay bisa ang duha ka balaod nga importante alang sa pagpahigayon nining parliamentary elections dito sa Barm karong dangat Setyembre 14. Sigon sa mga petitioners nga sila Sultan Alima Saad Amate o Maulana Mamutok ang petisyon kalambigit sa respect for the court, the role of law and credibility of the September 2026 Barm parliamentary election. Gitagag doot ni Amate nga kung ang usa ka respondent ang mubalibad o pakyas nga mutubag, aduna kuno kini mamahimong consequence nga nausab sa maong hisgutanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:49 na Philippine Standard Time, luksuhan ta ang mga taho dinhinga dapita sa Region 12. Di po pwede nga porsahon sa gobyerno nga lokal sa Coronel ang kumpanyang Yellow Bus Lines nga mubalhin nga na silang kumon nga terminal o gabyaan ang ilang pribadong pasilidad. Kana ang nanimong desisyon sa Supreme Court and Bank sa pagpanulat ni Associate Justice Joseph Lopez kung asa nagpalugwa ang taas nga hukmanan nining writ of injunction na batok sa Coronel City Government aron nga ipapahunong ang pagharang o pag-reroute sa mga bus sa nasangpin nga kumpanya. Sigon sa Korte Suprema, ang pagbalhin sa mga pampubliko nga sakyanan pabalhin ngadto sa City of Coronadal Integrated Transport Terminal Complex ilawom sa Ordinance Number 9 Series of 2018 ang tahasang babag kuno o gayatak nga na sa property rights sa maong kumpanya nga protektado ilawom sa konstitusyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gayatagag doot usab sa Korte Suprema nga bisan adunay gahom ang usa ka lokal nga panggamanan na nga na sa pagpaayo sa trapiko ilawom sa pulis sa power hilabihan ra kuno o excessive ra kuno ang pamaagi sa maong lungsod. Pakyaso sa bang LGU nga pamatud-an ang pagbawal sa mga pribadong terminal nga maoyan nag-inusang solusyon aron nga makabsan gayod ang guot sa trapiko o pollution nga na sa sentro sa komersyo. Una na nga yangungo sa YBL ang ilang reklamo tungod sa pagpatuman ni maong ordinansa. Kapin usa ka milyon ka peso matod pa ang ilang ginapalugwa alang sa terminal fee gawa sa taas pagayon nga travel time sa ilang mga pasahero o dugang 20 hangtod 25 minutos tungod sa nagbag-ong rota. Tungod sa mando sa Korte Suprema, nagpabiling legal ang paggamit sa YBL sa kaugalingon nining terminal o dili sila po pwedong pugson o obligahon sa mga otoridad nga mugamit nga nasa common nga terminal sa maong lungsod.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, sa alas 5.50 na gayo doon tuding sa atong balitang probinsyal karong buntaga. Misaka na sa 37 ang ihap sa mga namatay samtang kinento sa sabang nga angol sa upat pa ka mga nawala. Human ang magnitude 7.8 ang pagpagan sa linog sa kadagatan sa Sarangani. Sigon sa pinakang report sa National Disaster Risk Reduction Management,

0: 150 ka mga responders sa Jansan aron motabang sa search and rescue operations aron sa mga bidima nga natrap sa mga building sa Ingunman pagpangita sa mga nawala nga mga individual.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:52 ang atong oras kadtong gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong pagbalik mga balitang lokal human namang ini.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Wow, ka-sweet it kay mami ko.
5: Mas sweet si mami ko eh.
4: Baw, nga nambal mo na.
5: Di kay may diabetes mo.
4: Kamula ng kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
5: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Alada sa linya ng atong kauban, ganiha pa din naghulat ang iyang report. Ano, gikan sa may Gilabawan City Public Market, gikan kang Tinig Trenta Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
6: Mga katinig, may bundag dinhita sa mga nagpunang presyo karon sa karning baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular na presyo sa manok, one whole chicken, 200 hangtod 220 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts, ang chicken wings, 230, drumstick o legs, 230, thigh, 230, breast, 240 kada kilo, isa o pinae, 180, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. Sa mga karning baboy, maukin ang presyo gikan sa mga meat vendors, by parts o by kilo. Ang tiyan, 320, perna 300, abaga 300 o ang pork chop 320, ang maskara nasa 260 pesos kada kilo, spare ribs nasa 260, ang ulo o maskara 280 kada kilo, ang tail 260, mukog 260 o atay nasa 250 pesos kada kilo, sari-sari nga parts 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut na umud 400 hangtod 420 kada kilo, beef shanks 380 hangtod 400 kada kilo, steak cut 420 hangtod 450 kada kilo, buto-buto o ribs 300 hangtod 320 ang kilo, ground beef o giniling 380 hangtod 400 ang kilo. O mga kanak mga katinig ang mga presyo karon sa atong kumong na karne sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kininyong kauban, Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat Junior Rappi sa mao nga update sa atong mga nagunang panaliton dina sa may Mega Market.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Dito nga bahina sa may Bipalma area o sa kadaga nakabsan sa iyang kinabuhi human nagiluba sa lalaki dihang iyang giulang ang away sa pamilya sa Puro ka Rosa Barangay Barangwi sa Libungan Cotabato. Niadong nga nakalabay nga adlaw ang bidiba siya Rochelle Shane Flores Asuke o residente sa Maong David. Matulba sa laho nga nag-away ang magsuong si alias Inday o si alias Timo. Oga sa init sa panaga lali sa magasuon iya kini nga giulang apan na siya ang napahimungtan sa suspect nga si Timo. Oga nadunggaban siya sa wala nga dughan nga misangpot sa iyang kamatayon. Dayon na usab nga misibat ang suspect humana nabuhat ang krimen og nitago kinikilid sa suba. Apan dali usab kining nasikpaw sa kapulisan sa Libungan PNP og gipahigayon. O nga na sa ginpirgayon nga hot pursuit operation. Sa pagkakaron anaana sa kustodiya sa PNP kining maong dinakpan.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng bayan.
0: Unom ka mga tinunan sa Cotabato Electric Cooperative Concotelco ang kibada ngadto sa Jansan na isip kabahin sa Task Force sa Kapatid aron motabang sa pagpabalik sa supply sa kuryente sa Maong David nga sakop sa Socoteco 2 nga apektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog. Sigon kang General Manager Joel Vidi Guzman Jr. tumong sa deployment nga mapapaspas ang power restoration efforts aron nga mapabalik gilayo ng serbisyo sa elektrisidad nga importante sa mga panimay, negosyo, industriya o mga buhatan sa gobyerno sa mga apektadong komunidad. Gilangkuban na ang Cotalco contingent nila Erwin Obedensya, Joseph Mariit, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Terek o Danny Cabasag. Sila ang pulos mga

0: biasa o ganun ay igong abilidad sa pagpanigayon sa line maintenance o power restoration activities. Gisabayan mismo ni GM de Guzman ang grupo papaingon sa Jansan aron personal nga masusi ang gidakon sa kadaot sa pagtayog o mapunting uban pang mga posibleng tabang nga isuporta sa Kotelco nganha sa restoration efforts. Ang task force kapatid o sa mutual aid program sa electric cooperative sa nasud nga nakigatambayayong uban ang National Electrification Administration o Philippine Rural Electric Cooperative Association. Nagahatag gini og dayong suporta, manpower, gamit og uban pang resources sa mga kooperatiba nga mapagan sa kalamidad. Napamatud-an na kini sa nakalabay nga pagpagan ni ining bagyong Yolanda sa Visayas o bagyong Odette dito sa Caraga Region.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time sa mga tudling sa atong mga dugang balita karong buntaga sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntaga. Nagdigom ang National Immunization Program Coordinator sa Vaccine Accountability Manager sa gihimo ng National Immunization Program sa second quarter. Baguhay lamang sa IPMO o IPHO Multipurpose Room sa Amas Kinabuhatan City. Gini, gisgutan ang mga pinakaulang update sa implementasyon sa NIP. Gisusi ang mga datos kalambigit sa immunization o vaccine na preventable disease o pagpakusoga nga na sa pagduma sa bakuna kalambigit sa logistics sa Dibuo Kalaluigan. Nanimong dalan usab ang paragpulong aron paligunon pa ang istratehiya alang sa mas epektibong, epektibong pagpatuman ining immunization program. Lagib na ang monitoring, supervision, household profile, filing og master listing sa Tibuo Kalalawigan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:59 Philippine Standard Time katong gilangkuban sa atong mga balita karong buntaga. Unang bahin sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules sa petsa 10 ng buwan sa Hunyo tuig 2026. Musulod na si kaubang Loy Rosario o kaubang Rumi Luzfa Ingerman si kaubang Ruby Padilla Season. Dahil salamat na sa inyong pagpalamati ngani sa atong trumanon sa atong mga sister stations sa Dinha sa may Joy FM Pangil Bay sa Northern Mindanao, sa Joy FM Davao Oriental, Dinha sa Sidakang Bahin sa Mindanao. Good morning sa subli kang Gilbert Sora sa atong mga silingan diha sa may Barangay Bato sa may makilala ingon man sa atong mga tagapalamati Dinha nga Bahina sa may Sultan Kudarat. Good morning sa Butron Family.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala, gikan din sa Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang itlog ng manok.
4: Uy, yung laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
5: Duha ka unisa, usugod mukaon. Niya kanisa, buyag pud patulog.
4: O sige mo, limo nga nun igana ilang kaon.
5: Makaagbunta, sa imo na ako, sa humali na sumahap, pa imo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
5: Kasi vitamins o kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permi dayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidi Yaki Vitamins, yak vitamina nilan.
7: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod ug pagpanganak, wala jud ko panuhot. Yan na po ko yung anak, maguwang duha ka buok, Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo sa ilang kaon, ilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
6: Amuyaan kay mga utaw yang Yaki Liniment Oil hasta kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
9: Duwa ka pad lang ang yan.
8: Duwa ka pad, wala na lahing kaya wa, may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompletong professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

Oras mga katinig, alas 6:06 na. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, Mike Buntag. Good morning, muli na temprano sa itong mga tigpaminaw sa maabot sa itong pagsibya karong buntaga. Miyerkules, just na sa bulan sa Hunyo 2026 mga katinig, kauban ni hapon, kininyo katinig ka, Erwin Umadhay, o magbantahang tod alas 7. Kanya taon-taon para sa hisgutan ng nasyonal ang Joy FM simulcast, no, mga katinig. Kauban si Karomi o si Karobi, no, mga katinig. Kumusta Miyerkules, mga kaisunan? Perting nihita naman sa ato ang presyo sa kuan karon, no? Kining kopras, no, mga katinig. Na kaya ang presyuhan karon mga katinig. Mabugnaw ang ang uban na sa 44 sa dito sa kuan bago pila karon 40 mga 40 may ibang 40 na ay pila 41. Oh, good morning sa ato mga coconut farmers nato diha. May buntag sa mga nag-labor, no, mga katinig. Ipit naman ang presyuhan pero no choice pa dahil gihapon mga katinig. Good morning kang kagawad Eddie Masinaring, no? Diya sa may Mercedes. Good morning diya Awad. Masay pa ni kay CK diya karon. Hapit na ang kwan ang election sa barangay. Amot kumudayon ba kay daghan nagingon nga basig kwan ko, no, dili madayon. Pero ingon sa COMELEC madayon kay wala may kwan. Wala may balaod nga nag-postpone or nagaano. Pero pangutana sa uban nga nung pizza dos man sa Nobyembre, di ba? Kay kwan man na. Pag holiday, no, o estaminatay, no, mga katinig. Pero ingon sa COMELEC, dayon, no, mga katinig. Kamusta niya, Awad? O, kang kagawad, Eddie Masinaring, o, sa mga taga-Mercedes. Kamusta mga patubig na ito di haron? Sa ito mga barangay officials, good morning, good morning. Speaking of tubig, no, mga katinig, na ay ipahigayon nga water interruption, mga katinig, nga nakatakda karong adlaw diri sa poblasyon, no, mga katinig. Ingon sa Caraga Water Works System Office, no, kining mga residente diri sa poblasyon or kining maabot sa ilahang area, no, mga katinig, na ay ipahigayon nga water interruption gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang rason kining pag-repair og maintenance, no, sa magungon spring source, mga katinig, og ipahigayon pod ang chlorination og disinfection aron sa kahinlo, no, kalimpyo sa ato ang source, mga katinig, or kaning mga tangke. So karon pa lang mag-ipon na og tubig, no, mga katinig nato diri sa poblasyon Caraga.

sa mga katinig po ang inyohang mga kondiha, no? Mga baldi, mga dagko, ang drum, sudli na ninyo karon. Kuan po, nihit po diya sa may ano, Barangay Mercedes, ang ilang tubig, no? Tawad manguli sa init ang panahon, mga katinig, no? Panagsalang ulan. So, nahanglan nga magtipid-tipid dyan ta og tubig, no? Mga kaigsuunan.

Update sa ta, no? Sa bagong mga report, no? Misaka na sa 38 ang kumpirmadong namatay tungod sa magnitude 7.8 ngilinog nga migo sa Sarangani og nakapekto sa General Santos City, mga katinig. Og mga kasikbit ng lugar. Padayon po ang search and rescue operation sa alang sa mga nawagtang o posibleng tanggong mga sa mga naguba ng mga struktura, mga kaigsoonan. Ano na pa ay mga ginapangitaan ni, no, mga katinig o naas sa 400 ang mga naangol o daghan pa mga nagpabiling ng mga pamilya sa evacuation center, mga katinig, samtang nagpadayon ang relief operations sa maong mga lugar. Sumala po dito sa mga reports sa General Santos City nga usa sa mga grabing naapektuhan. Doon ay mga building na nangaguba. Og mga infrastruktura, og kuryente og supply sa tubig, mga katinig. Sa pagkakaroon, no, naanay mga national agencies nga naas sa maong mga lugar, no, especially sa General Santos o sa mga apektado mga lugar nga mutabang sa relief, rescue o rehabilitasyon, no, mga kaigsoonan o kaning mga hinanaling tabang, no, para sa atong mga kababayan sa mga apektado mga lugar. No, nanarito ang DSWD, ang mga o kaning nanguna sa paghatag og mga food packs og relief assistance, no, ang Office of the Civil Defense na po dito nag koordinar sa disaster response og assessment operations. Ang DOH nagdeploy na og mga medical teams og nagpatuman sa health crisis protocols. Ang DPWH nag-assess sa kadaot sa mga dalan, tulay o mga building. O ang Department of National Defense o Armed Forces of the Philippines nagtabang na sa mga search and rescue logistics o humanitarian operations, mga katinig. Uban po sa Philippine Coast Guard. Og ang DepEd nag-inspeksyon na sa mga eskwelahan nga nadaot sa linog, mga kaigsoonan. Og napod, no, mga kalihim sa gabinete ubang mga taas ng opisyal sa gobyerno nga miadto na sa Jensen aron personal nga magdumala og magkoordinar sa disaster response, mga katinig. Samtang nagpadayon kining search and rescue operations, relief for distribution, damage assessments o paghatag medical nga serbisyo sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa linog, mga kaigsoonan. O gaunta, no, na assist og maayo ang atong mga kababayan, especially katong mga lagyong mga lugar, katong mga sudlunon nga mga lugar ba, no, kay usahay morning ulihing mga makuan, makita, no, or matuan sa itong mga rescuers, no, mga katinig. Na ganito yung post gahapon nga wapadyod nakaanto dito silang lugar na ay mga balay nga natabunan o yuta, no, mga katinig. O wapay nakaanto, no, na mga balita nga nakunoy mga tao nga natabunan sa kuan, sa sulod sa balay, no, o yuta, mga katinig, kaning na landslide. So nagtinabangay karon ang ato mga national nga mga ahensya sa gobyerno, no, mga katinig, maunta ning unahon sa atong gobyerno, partner, no,
nga kuan ba kaning magkuan na paspasan ang mga efforts no para sa atong mga kababayan nga labing naapektuhan sa maong linog mga katinig. Okay, padayon pud ning kuan karon eh kaning mga aftershocks no mga kaisunan dito sa maong lugar no mga katinig mo nga dapat paspas jud ang atong gobyerno para paspas pod nga makabangon kining atong mga kababayan no nani mga vloggers karon dito no nga nauna nang kuan tabang sa mga katinig nato may pa ni mga vloggers kay dali ra kayo bisag unsa oras no mga katinig makapadala dayon og mga hinabang mga kaisunan.

0: Alas 6:19 na mga katinig, atong oras. Nagbuntag sa itong mga kaisunan nga namahaw karon, naik klase, mga estudyante, bangon-bangon, mga katinig. Ito mga katinig ng mga ginikanan, good morning. O, kanyang mga naibalatian, no? Dumarmo o Bilongga Gold. Kanaganing mga hilig jud o mga bawal. Di man malikayan, kaunog karni. Kaning bawal, no, mga katinig. Tumarin ninyo og Bilongga Gold, no, especially kaning mga girayuma. Wala pa man kusiguro ko, no, rayuma, no. Wala pa, no. Wala pa. Si Louie, wala pa iguan, rayuma, no. Pero katong mga nanay, rayuma, no, usahay motokar, mga katinig, tumarin ninyo Bilongga Gold, no, mga kaisunan. O ga kuan pod kaning likayan sa, no, mga katinig, kaning mga bawal, mga katinig. Usahay mong good kaning kaning ato ang mga katinig ba nga diya po nagkaon, no, og mga bawal. Unsa on ninyo pag-ayo ana kung sige magkaon ana mga katinig. Eh kung nagatumar man tag mga tambal, maoro gyapo istorya ha, no, mga kaisunan. Mao na nga likayan jud, no, kining pagkaon og bawal, mga katinig. O, siyempre, tumar sa ito ang Bilongga Gold, mga kaisunan, para sa mga na yung mga bukol-bukol, mga hubag, no? Grabe yun ka-epektibo, no? Sa ito mga katinig diha. Nga, nagkuan kaning na yung mga balatian na, no, mga katinig. I-maintain po ninyo, no, Bilongga Gold. Bisag wala kay balatian, good. Pwede man na, no? Isa ka, isa-isa ka adlaw, no, mga katinig. O kaning ito ang Yak Herbal Capsule, no, mga katinig, mapalit na sa mga butika. Ito ang Yak Liniment Oil, mga kaisunan, sa mga panuhot. Indot kayo ning partner, no, sa itong mga driver, sa itong mga hago kay sa trabaho. Ang mga katinig, kini nga ito ang Yaki Liniment Oil. Sakit imong tiyan, no? Indot kayo, no, mga katinig. Makautot yung gana. Ngayon nila, pag di ka makautot, kwan, kwartas doktor. Kung ipanuhutan ka, Yak Liniment Oil, mga katinig. Para sa mga chikiting, ang ato ang Kidiyaki Vitamins, mga kaisunan. Lagsi, kimsog, ano, dahil sa mga sakit ng ato mga chikiting, eh, Kidiyaki Vitamins. Sock pen, payout karong adlawa. Nadi poblasyon, Caraga Municipal Gym, 1 PM. Ayun. Para sa ato mga lolo, lola. Ning sock pen, no, mga katinig. Out daw ninyo. Nami pang palit og maintenance, no, mga katinig. Alas 6:23 na, mga kaisunan. May pagpanikay-sikay pod sa ato mga farmers. Good morning. Sa ato mga nagkalain-laing mga lugar. Ano nga ito, mga farmers, no? Yung mga nagtanong mo og lubi, no? Ito mga nagtanong mo kwan, palay. Good morning diha, mga katinig. Sa mga taga San Luis, good morning, no? Ito mga katinig diha. Kamusta po sa ito mga katinig sa may Mati City, good morning, no? Mapalita itong mga Yaki products diha sa mga nagunang butika, no, mga katinig, diya sa may atbang sa DOPMC. Ano, naay mga butika diha nga nagabaligya og Yaki products, mga katinig. Diya po sa may San Isidro, no, mga kaisunan. Diya po sa may Gugjen, no, mga katinig nato diha. Sa may Lupon, no. Pili nga ito mga Yaki products, mga katinig. Bisag-asa na ni, no? Sa kadaghan sa itong mga katinig nga nagapalit o Yaki products, no? Bisag-asa na. Bisag sa Shopee, no? Napod nga ito ang mga produkto, no? I-search lang ninyo, mga katinig, Yaki products. Nata sa Shopee, kung hago na mo or dili mo makagawas, gusto ninyong mas less ang gastos, siyempre mamasahi pa mangka, no? Pwede po sa online, mga kaisuunan, ang atong mga Yaki products. Napo tayo mga sabon, no? Ang atong Hermosa o ang ato ang Yaki Beauty Soap o para sa mga baby, Yaki Baby Soap, mga kaisuunan. O di po mawala ang ato mga kape, no? Ang ato ang Kopiyaki 3-in-1 o ang Kopiyaki 7-in-1, mga katinig. O ang ato ang Okira Coffee, mga kaisunan. Testingin ninyo sa mga mag-partner nga medyo nagluya na, no? Sa ihago sa trabaho or kaning busy. Gikapoy, no, mga katinig, wa na'y gana. Tumarin ninyo ganado capsule, mga katinig, para sa padayon nga nindot nga panglawas, mga kaisuunan. Kini nga to ang ganado capsule. Ganahan po ta, no? Every time nga manguhit ang imong partner, ganado. Dili nga malugtoy. Hoy gana. Ano ba, no, mga katinig, atong ganado capsule, mga kaisunan. Mapalit na sa mga butika. Pag kung wala, nadripon sa atong Kanami Marketing. Alas 6:27 na itong oras, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Unsaon man ni uy?
3: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, fillers, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening. O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
2: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track, Test the program offered, Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, Dama Scholarship, 10,000 pesos.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Na earthquake, na naman din ang Secretary Namo, Secretary Rex Gatalian, nag-adto na po si Secretary Dizon sa DCWH, Secretary Herbosa sa Health, o sa OCD, no? Na po din. So, mauni siya, no? Problema dyan nato diri. May mga areas na di po masudlan sa Sarangani area, especially Glan. Kay ang mga taytay, ang kasada guba, no? Atong ginagamit ko dito, chopper o Philippine Navy assets, no? Coast Guard assets para makatulog o food pack. Yun yung suggestion, kung makita niyo sa Facebook, mga establishment, mga business establishment ang naigo, puro na po yung mga daghan ng mga balay, no? Nga naigo. So, naamid rin maghatag niga pay out, ayuda sa mga naigo sa mga establishment, mga workers na displaced, no? At the same time, padahal itong panghatag o mga food packs dito sa mga community, sa mga barangay.
6: Mm-hmm. Unsa nga mga munisipyo, unsa mga barangay ang worstly hit, Director?
5: Sa Sarangani, Glan Jod, ang municipality of Glan, no? Sa Sarangani mo, Kimberly Heath, o sa Jensen City, na Lagaw, tamo na siya yung mga hard hit, no? Lugar ito sa Jensen City.
7: Director, so, no, about Kalumpang?
5: Kalumpang, na po reported Kalumpang, no? Kalumpang, ng Sanford, no? So, karon gawat pa niya sa mga other data sa gikan sa city government o sa uban ng mga LVUs, no? Para ma-provide na to. So far, we have established already a ako kayong warehouse, doon ka warehouse, no? At susunod din sa Gwensan para sa itong food packs. Marami ang atong movement sa food packs yung gikan sa Coronadal, sa itong main warehouse, regional warehouse, pagdulong din sa mga munisipyo sa probinsya sa Sarangani. At the same time, mag-respond po ta, no? Nag-respond po ta sa Sarangani, sa Sultan Kudarat, no? Sa Palimbang, Lutak, o Kalamansig, no? Kay hard hit po sila bangod sa coastal area sila.
6: Mm-hmm. As we speak, Director, Nanapatay data as to pila ka mga pamilya o pila ka heads sa ang apektado niining maong linog o kinahanglan o ayuda.
5: Alas na itong reporting, no? Naatay 22,000 na affected, no? So, hindi pa abot-abot sa parang gabi, nalapan ang abot, no? Ngunyan na po na mga kalasiti at natay 36 na patay, no? O napatay mga missing, no? So far, wala siyang data nga napatay na ito last night. Kung mag-update ito niya taon-taon, no? Kung makahatag na report ang mga staff na ito o gandigan sa city.
6: Director, unsa ang mga immediate needs o unsa ang pwedeng ikatabang dili lang sa mga government official kundi sa mga ordinary citizens galaminaw sa Tinig ng Bayan?
5: Tubig yun, no? Kailan ng tubig sa mga hardest area. Ikadua, mga tent, no? Kailan ng tent ito. Matulo, mga food stock, mga pagkaon. Maunay immediate needs, no? So kung nai mo hatag, akong advice, direct na lang na sa mga local government unit ang ilang communication, no? Sa local government unit, provincial government or sa municipal government.
6: Nag-iyon ka nga si Secretary Gatchalian mismo nga na diha nag-kauban ninyo o nag-direct sa inyohang operation sa unsang iyohang marching order sa DSWD sa region, tanang DSWD workers.
5: Actually, marching orders ni Senator Presidente relayed through our Secretary Rex Gatchalian na dapat ma-serve, no, ang tanan nga apektado sa linog diri sa Jensan, no, Sarangani o Sarang Toksarjan area. So nag-direct na siya sa tanang mga stockpile, no, isang sa ubang region. Actually, kining naabutay ron nga 20,000 food pack ikan sa Caraga, no. Una tayong mga tent na kaming o
6: province of Caraga
5: na po yung mga taho
6: na a region na eh.
5: Mm-hmm. Sa Caraga region, no? Sa region 13, no?
6: Mm-hmm.
5: Ay, naigo mo po ang region 11, no?
6: Mm-hmm. Director, ang isa ka problema na to sa mga ano cases like this, kaya usually ang makita dahil na to katungan saon pag rehab sa mga infrastructure, unsaon pag rehab sa mga uban pang mga na-damage sa mga like roads or bridges, etc.
7: Kuryente.
6: But, kuryente, communication facilities. But beyond this, there is a more important rehabilitation work, which is the psychosocial intervention. Unsay plano sa DSWD with regard psychosocial intervention?
5: Actually, naata, no, pag-augment ang mga social workers, psychologists, no, ikasang ibang region, mo augment rin sa tuwa para di magman dito sa mga evacuation centers, no? Sa ato, karon, okay to man, no, napompe mga staff available, pero after a week, exhausted na sila,
6: mm-hmm.
5: Dapat na yung more libo sa ila, no? So, mauna yung ginahimo na to with the city government of Jensan, for the Jensan, then sa ubang LGUs, together with their municipal social welfare officer na nag-aatag pag psychosocial intervention dito sa mga affected, no? Mga area, severely affected area.
6: Mm-hmm. In situations like this, kinahanglan magtinabangay kitang tanan. Aduna na ba yung mga private organizations nga nakikoordinate sa inyong opisina para sa hisgutan ng pagtinabangay?
5: Actually, no, World Food Program, nag-atag sila mga truck, no, para hakot sa food program. Mm-hmm. Ika na sa World Food. Ang ubang, i-direct na mo sa local government unit na, no, para dito na sila direct na mo atag o ginabang. Dahil na po mga NGOs, pero yung Red Cross, ang kita na ako, sa mga foundations, no, na nag-dari sa City of Jensen.
7: Yes, Director Kabayag, gusto po na itong masayran, pinaagi sa ato ang airwaves, no? Kung makahatag ang advisory, sa taunsang paagi, Director, ilang makuha at itong mga badly needing the help and the support. Asa nila i-address ang ilang pagpangutana among the different municipalities nga affected? Asa sila makakuha ni itong mas nanginahanglan yun?
5: Kumuhatag tabang, may mga gusto muhatag tabang sa provincial government sa Sarangani or sa city government sa Jensan, no? Kay ang katunggilan gingon ako, nga severely affected, wala communications line dito.
6: Mm-hmm.
5: No, dito na tumarit by land, by air lang kami dito, by water. Kung makatago dito, dapat physically hatod din nyo or if not sa provincial government, no? O sa tanang naminaw, manabiktimaan eh, huwat-huwat lang ta, no? Kay tanan matagaan man na muna instruction ni Presidente, huwag mong sekretary. Huwat lang ta, magpalista lang ta sa mga taga-barangay para ma-accommodate, no? Kaya di mo na ito ni pwede nga magsabay-sabay ta, mudagsa, nga di na lang ito ma-entertain tanan.
7: Director, how about Sultan Kudarat o Cotabato Province? Wala ba tayong mga areas din hi na you would recommend na adtuan pod o tabangan from the NGOs?
5: Wala kayo diha sa ato, ah, kaya sa provincial government na diyan, mga local government, no? Actually nga, ang provincial government sa Cotabato nag-commit na magtabang, ang sultan ko na nagtabang man po, no? Sa Sarangani yung Gensan. Ato lang, may mga displaced, no? Bangod sa tsunami warning diya sa coastal area, so Palimbang, Libak, and Kalamansig, no? Nag-provide na po tayo dito food packs, no? Through the provincial government of Punta Kudarat. Umawa siguro ito, no? Kaya I'm so busy right now. Siguro ikat na ako, no? Nag-ingon ko nga, gumayarag yun, busy ko. Mabot tayong pagliligyo taon-taon, o nag-satibigin na ayos yun sa Oval, no? Bigyan sa atong payout with the president, o yan taon-taon. Salamat yun, di may buntag sa atong kanan.
6: Mm-hmm. Salamat po, Director. So mga katinig mo ito si Director Loreto Cabaya sa
7: imagine na to, Rom.
6: Department
7: of Social. Where the action is, yun ni sila, Ron. No?
6: But sa pasalamat niya punta kay Gitagaantag si Gayon. Yes. O importante ka itong mga gibuhian ng mga punto. Ang announcement siya nga okay na ang mga efforts sa hindi lang sa DSWD, kundi pati ang mga non-government organizations.
7: Yes. Mga foundations.
6: Na-mention niya ang World Food Program. So ang World Food Program is an international organization under the United Nations that has been operating in Mindanao, no? Hindi lang sa Mindanao kundi sa tibuok Pilipinas. I think what is important po is no less than the DSWD secretary in the person of Rex Gatchalian.
7: Dahi ang impact room kanang makita nimo ang physical presence, that is leadership in action ba? Kaysa radyo lang ni mo madunggan o ang mga workers lang sa probinsya ang imong makitaan, lahi gyud kung ang taga maingon natog taga taas manaog sa taga silong.
6: Actually gahapon si presidente si Secretary Claire Castro gipangutan na kung moadto ba si presidente dire kay unsay gihimo sa presidente, siyempre gi-criticize ang presidente. Asa man ang presidente nga grabe ning kagubot dito sa Mindanao. Ang presidente wa may gihimo, ingon ni Claire Castro, naay plano nga moadto. Pero gipangutan si Canos, yung siyang adil ako na masulti kay Murag Part siguro. Na siguro sila mga security protocol.
7: Security plan, no?
6: So, it's good.
7: Siya, Rom, it will really create a difference.
6: It's good. Mahal to kaya according to Secretary, Director Cabaya, busy sila, naghulat sila sa pag-abot sa presidente.
7: Bitaw, oy. Sagun-sagod ang mga biases mo. Ingon, ay, ang Mindanao, Duterte na. Labayo nagkamati si BBM muadto diha, no? Well, kuana mga reaction Rom. Pero kung ang imong calling being the president is munaog ka to see the actual situation and mahimo kang inspiration diha nga ninaog ka.
6: Ang ato diri give credit to where credit is due. Kung kana sila, kanang ilang mga pagpangawat, ato ginang,
7: i-expose, ginang i-upose.
6: Bisag kinsa pa man diya, no? Gikan sa Malacanang, yes. Hangtod sa mga
7: sa Senado, senator, sa
6: mga kongresista. Pero kung anything po, nga maayo nilang buhaton, ato po ng dayigon, yes. Atong suportahan. So, Amot, maayo ba nang gihimo sa presidente?
7: Kung ako maayog yun, naog ka. Kay lahi po na room sa usa ka leader, lahi nang nakita rani mo sa TV kaysa makita nimo ang aktual nga sitwasyon sa imong katawhan diya nga nagahilak o kanang wala gyud mahimo. Lahi ang pag-move sa kasing-kasing.
6: Ang problema mong gud nato diri kagawad rooms.
7: Kay kagaw.
6: ang problema mong gud nato diri kay grabe na ka-polarize ang atong situation and anything that one camp will do kulayan gud siya something. Pangitaan gud siya og something negative by the other camp.
7: Unta dili sa diya mag-concentrate. Basig way po ni Rob nga ang kalamidad na iniingon, hunong sa mo sa inyong boxing diha be. O ni ara, tanawa niyo ang katawahan. No? We do not say nga maayo ang kalamidad, pero sometimes we need to read nga unsay mamahimo nato mga positive attributes as leaders.
6: Parang trying to find what positive messages ang ginadala sa pwede. Seemingly very negative situation.
7: Pwede, talk sa mo sa mga communalities na pwede niyong mahimo kaysa inyong mga bangi. To preserve
6: mas wise siguro po maka-update sa Loy, PDRMO kung kumusta na, aduna ba yung mga bagong update? Ah, nagaring pa. Anyway, magina pa rin kamutan na ito. May sigur, ano po, makuha pag-usap kasi the other day, was it the other day o gahapon, ato silang bisita. I think gahapon.
7: Si no? Mr. Abril Espadera.
6: Paningkamutan na ito nga makakuha og mga bagong developments o update sa ilahang end, especially yung mga paningkamot sa mga sa provincial government, yes, sa pag-assess sa mga buildings, especially school buildings. Yes.
7: So, murag daghanig mga retrofitting kung dagko ang cracks, no?
6: Hmm. Sa tingin mo ganiya, kung musulod ang piece
7: up. Oh, kayo pwerte na kung basa. Unsa may angayang himuon, ani, no? So, gitudluan, bisag ordinaryong maestra or residente ka, pag musulod na ganito ang piso room sa liki sa imuhang semento nga balay, o di ba kaha ang crack is ni ikis? Hmm. Kunya ni, pagtanaw ni mo sa gawas, the same crack, the same pattern, medyo mabahala ka na daw. Mm-hmm. No? Kay meaning ni tagos ito spikas.
6: Oh, kanang so, piso, karon lang yun ako nadunggan sa imuha.
7: Gani,
6: may
7: ang piso.
6: May kay piso, ako wala.
7: Ila imuha. Ayaw na, kung musulod ang 1,000 ni piso kayo.
6: Aha.
7: Hairline.
6: Ang ako pong nakatunan, itong niagi, kay siyempre, pila nakalinog ang niagi sa ato, ha? Kung na-i-crack, imo nang kuha kag ruler, linyahan niyo, magsin mo kag straight line nga mo cross dito sa crack. Diba? Tapos imuhan ang bantayan kung kanang imong straight line pagkasunod na linog nihiwi
7: nihiwi
6: straight, something is wrong yun
7: o dugang pod kung ang imo dang pwertahan o di ba kaya imong bintana ang imong pwertahan ni huot dili na at is ang pagsara buti pa sabot ni move ang imuhang structure so amping pod ka ana or pwede pong mangonsulta ka sa mga experts labi na sa mga hanas gyud sa building office mga building officials no
6: so ang ginasgutan nato mga building officials yes. Pero ang ato ang mga pobreng taon ng mga barong-barong wala man siya
7: wala
6: mga pertahan ingon ana di ba ang kaluoy rubs kay kining giingon ni kabaya ni
7: Director.
6: Director Kabaya ganiha nga daghan ang mga homeless so ang iyang panawagan guwa sa tubig katong mga tents no kung natay yes. Mga sobrang tents or dili man sobra siguro kung dili natay mga tents diha bisag kinsa nga pwede na tong ipahulam alang temporary mas maya kung ato alang mahatag no pero at the very least makapahulam ta og mga tents sa dako kay nang tabang kay ako gina-imagine ako ni in every situation na evacuation ang ma-imagine gyud na ako ang mga bata
7: no o ang mga mga aged, mga tiguang.
6: Kanang
7: naglisod, naglakaw. Kuan gyud, maingon ni mong makaluluoy nga sitwasyon gyud ro, no? Okay lang sa mga katong abtik og piskay pagpanglawas kay pwede ra makadagan. O walay unya init og ulan ang sagubangon ro.
6: Tinuod.
7: Walay tent.
6: Tinuod. Sige, taganiha.
7: Nuna kay political update kay ganiha sa national.
6: Kay ano, karon lang ko nakadungog.
7: Na ang 12 is gi-approve niya?
6: Oh, gabing debate. Karon nitindog ning si Justice Carpio, who is also a very credible person.
7: Even sa West Philippine Sea, kuan yun na siya ron. Kanang, he takes an opportunity to educate yun ba, sa pagtingog. O dili lang si Justice Carpio. Si attorney o kanhing constitutional framer Sarmiento.
6: Rene Sarmiento.
7: No, Rene Sarmiento. Naagyo iyang paghatag sa iyang wisdom room nga ana siya. 12 is considered nga valid number. If dili na within the reach sa unsay term niya, kanang coercive power sa Senado.
6: Aha, napagin so, si commissioner, dati commissioner, constitutionalist po si Christian Monson.
7: Yes, ang husband ni Winnie Monson, no?
6: Na o sa economist. O nagabarog gihapon sila nga kanang 12 is a quorum.
7: O ang Integrated Bar of the Philippines. Akong gisubay rom kay ang mga abogado lahi-lahi magpanglantaw. Pero as organization matud pa sa IBP ni arrive sila consensus. Dili lang ni nga si presidente ang nagbuot-buot nga i-consider na to ano may consensus build up among the officials. Ilang gitan-aw, ilang gitun-an og kato ang ilahang nagawas nga desisyon nga 12 is valid.
6: Mm-hmm.
7: 12 is considered majority.
6: Sa situation. Depende po siya sa context ang ginatanaw pirmi. In this case, naging sila valid ang 12 tungod kay 1, si Jingo Estrada is already in jail.
7: Yes.
6: Tapos kung na-failan ka o kaso, wala pa, na ipang kaso ni Bato eh. Kung na kayo kaso, graph-related, any graph-related case, kung ikaw elected government official, dapat yun daw ka ma-suspend. So kung suspended ka, how can you function as a senator kung suspended
7: ka?
6: That's
7: true. Even sa simple nga maingon ka naog ka sa local, pag na-failan gani ka ron, bisa dili pag graph, naagi gitawag nga preventive suspension sa imuha. And usay it takes 90 days, no?
6: Mm-hmm.
7: 90 ka adlaw nga ang imong function, dili yun imo na matrabaho.
6: Mm-hmm.
7: Ang balaod mismo ang mutakda upon the filing og giisuhan ka na og kuan og warrant of arrest, suspended yun ang imong function tungod kay kinahanglan dili ka maka influence sa investigation nga paghimuon sa imong buhatan.
6: Mm-hmm.
7: So kung i-appeal na to si Senator Jingoy, labi na iya ha kay warrant of arrest yung issue, no? Dili lang mere investigation room, kaso gyud.
6: Mm-hmm.
7: In cases nga investigation lang, i-suspend ka 90 days. So paralyze ka. Mo take over ang next in rank sa imuha o ikaw palayo sa ka sa office kay kinahanglan wala kay mahimo nga influence sa tanang investigasyon nga buhaton.
6: Mm-hmm.
7: Mas lalom ang kay senator tungod kay mandamyento di aresto yun ang giserve.
6: Mm-hmm.
7: So as to the function,
6: so mao gyud na imong gitindugan, mao na imong gituohan.
7: Mao gyud na akong gituohan, Rom, kay di lang ko mo mention diri sa North Cotabato, mo mention ta even sa time ni kanhing governor Nancy Katamco.
6: Mm-hmm.
7: Sa time pod ni present governor Lala Talino Mendoza. Yes, the province is a witness. 90-day suspension takes place.
6: Mm-hmm.
7: Muak ang next in rank, the vice governor has to take place. Kay ayaw naghilabot, di ka pasudlon.
6: Mm-hmm.
7: Dili ka maka-function, di ka maka-panglantaw-lantaw di have-file. How much more, nga muboto ka.
6: Mm-hmm.
7: No? Kung senador ka o kung bisag muboto ka, nga suspended man imong function.
6: Okay. Ingon ni Justice Carpio, adunay duha ka reason nga nung valid ang 12, no? Nga quorum, imbis nga 13. Una, ingon niya, adunay general rule. Ang general rule nga iyang gimension, ang public officer daw under preventive suspension for non-bailable offense cannot hold public office. So, ang context ani, si Jingo Estrada, di ba?
7: Yes.
6: Plunder
7: ba ang gi-file sa iya, ha?
6: Ah, plunder.
7: Kung plunder, 6 years and above.
6: Aha.
7: Ang penalty.
6: Napa siya i-quote nga isang usaka specific rule. Iyon siya, any official charged of violating any of the anti-graft. Lahi na po niya. Uh-huh. Di ba?
7: Plunder, anti-graft na po
6: niya. Oh, kanat, iyon siya, cannot hold office while the case is pending in court. So, mientras pending pala siya, nato na pangutana, kagibasa lang nato ni, ang pangutana kay ang mga ano, usually yung mga criminal cases human sa kaso tapos na-acquit ang accused sa na ay mga reparation of damages. Yes. In some cases, no? Yeah. Pero kaluwi ni atong mga political detainees ba? Because many of them nag-languish in jail for 10 years and then only to end up after 7 years nga acquitted ay sila. Napay-utang ang gobyerno sila nga tulo ka tuig. So, kining maong matod pa ni Carpio, kining maong anti-graft and corrupt practices act gi-reinforce kini sa katong plunder law nga mao gihapon ang giingon nga katong gi-charge og plunder shall be suspended from holding public office. So paano siya maka hold og office, paano siya makaboto?

0: site ka to, lahi ngayon na 2015, na ay 2022, lahi.
1: Mm-hmm.
0: Unya, that record came from, gi-extract nila, mismo gikan sa Senate.
1: Mm-hmm.
0: No? The staff in itself.
1: Appeal sila.
0: Yeah,
1: kato ng mga grupo nga nag-question karon.
0: Yeah.
1: We are actually using that number 12 as ano?
0: Yes.
1: Quorum.
0: Ang usa sa rason nga wala ni Tuo, kadtong mga staff, during sa gipatawag ni Senator Pia, di ba walay staff nga ni Tambong Rom? Staffless sila, except sa ilang
1: kagalingong staff. Walay stenographer.
0: Oh, yes.
1: Sila yung nag-ayo sa mga lamisa, mga chairs.
0: Yes.
1: Nagplastar.
0: Ang ilaha lang ang mga staff nga under sa ilang office ang naa. Maoy nag-take sa minutes, maoy nag-secretariat. And that should not supposed to happen. Mm-hmm. Hindi na, bisag sa local sanggunians na to.
1: Okay, so, di hamang kagikan.
0: Okay. Og naagiyoy kwan ana naagiyoy ombudsman decision.
1: Ah, ombudsman. Okay. We were there. Decided case.
0: Di na lang nato i-detalye. Pero naa may anak nga kaso rom.
1: Okay.
0: Dili gyud pwede nga ang regular staff sa mga senador o sa mga pananglitan konsehal ka or board member ka nga imong kambiyuhan kadtong mga designated dito.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kay that is morabag permanent nila na nga function.
1: Mm-hmm.
0: So kay wala na naman may
1: that is why siguro nga ang secretary ko ang sergeant at arms sa Senado gina-elect yun siya, di ba?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So katong speaking of sergeant at arms Aplaska, appointee po siya ni Senator Alan Cayetano.
1: Mm-hmm. No? Anyway, atong tanawon, paningkamutan nga tanawon nga both sides of the coin, no? Kaya doon na po usa ka legal expert po, no? Constitutionalist. And actually, commissioner siya, constitutional commission, nag-retire na siyang dean sa usa ka College of Law, si Commissioner Procolo Sarmen.
0: Hapit masarmento, no?
1: So,
0: unsay iyahang kuan po rom?
1: Commissioner Procolo Sarmen, ingon niya, nga, gibarugan yun niya, nga dapat tracing yun,
0: majority.
1: Ang majority, specific kayo na, nga gibutang sa konstitusyon. Kay, ang wisdom ko no, ana, tagitanaw niya itong konteksto, giframe ang 1987 Constitution immediately after EDSA. Or,
0: itong gitawag niya nga People's Revolution.
1: Presko pa ang stigma sa diktadurya, sa martial law. So, yun niya, gi-specify yun to, nga 13 is 13 kay pwede man sigur siyang inoon nga simple majority lang, pero gibutang yun nga 13 para protektahan ang nasod sa posibleng mga abuse of power. Di ba?
0: Yeah, makita man mo ang wisdom. Gipatik tinuod niya nga kinahanglan ang ga-refer siya sa lower o kuan room, no? Sa upper o lower house. Pero, naay lahi-lahi nga motibasyon, labi na kung dunay lahi nga sitwasyon nga mahitabo.
1: Mm-hmm.
0: Kana ang giingon ni Sarmento. Actually, wala daw nila na project. Gi-admit niya during an interview by Corina, Corina Sanchez, wala nila na project nga
1: mahitabo
0: ni. Mm-hmm. Pero iyang ingon, daghanag mga precedents nga giset, no? Kung i-question mo ni karon ang 12, unsay mahitabo atong mga gidesisyonan po nila in the past ug mautong gipagawas ang rundown, kung asa mga 12 ra gyud na anya gideclare nila nga quorum.
1: Mm-hmm. But it's the same, it is a violation of the constitution.
0: Mm-hmm.
1: Kay gi-specify yun to elect sila nag-elect og wala sila nag-elect og president.
0: Senate president.
1: So, maumang to ang very specific sa constitution. But wala pud gi klaro sa constitution, wala pud gi ingon sa constitution nga ang quorum has to be 13.
0: Yes.
1: Wala lang iklaro. So, to be able to conduct to do business, para makahimumog maka-business, ang Senado lang inahanglan og quorum.
0: Correct.
1: Og ang quorum, wala giingon nga 13.
0: Quorum
1: ang giingon lang nga 13, kung mag-elect mo og
0: Senate President,
1: kinahanglan 13 yun. So, ang interpretation sa mga legal expert, nga ang quorum could be 12. In this case karon, Ingon nila kining naga

0: advocate nga ay kurong matod pa ang ilahang rason tungod kay for one si Jingo Estrada suspended na, so sunod siya atong giingon ni Carpio nga anybody suspended, no?
1: Correct.
0: Kining si
1: Bato is in hiding,
0: is
1: no
0: in hiding
1: found.
0: So pwede siyang beyond the coercive,
1: beyond the reach,
0: hindi ang nagyamit coercive power sa Senate. So dili ni mo siya mapugos nga dalhon sa Senado nga imong ipapulis ubanan po sasan paingon sa Senado kay wa man ta kabalo, wa man sila kabalo, gasa siya
1: kay tinuod lang Rom, no, bisag sa local ang DILG panahon nga konsehal pa ko sige bihon. Inigdaog ninyo kada termino lingkuran biya mo sa DILG og pasabton sa mga ruling, no. Ginaingon jud Rom nga kung gahi nagyud og pila na kasesyonan nga dili mo magsesyon, nya mandato man ninyo na to craft laws. Magdesisyon mo sa mga balaod noon diha, unya naggahi-gahi mo kaya nagsige na lang mo, depende nagluling hayaw ba mo unsa kulang mong isa o duharom unya wala nagyud mo makasesyon, pwedeng ang presiding officer, vice mayor siya or di ba kaya vice governor, pwede niyang itanawon ang round down kinsay dool din he og suguon ang pulis adtuan ni bitbita ni palingkuran ni diri kay dili pwedeng mahamper nga dili makasesyon kay kana ang gibayran kanato.
0: Mao na tong ginaingon nga coercive power.
1: Yes.
0: Pero how can you coerce someone na wala ka balo kung asa?
1: Gipalita man, wa mo po nila makit eh.
0: Pero even without counting Bato.
1: So ang, sige Rom, 23 na lang kay lisod ng pangitaon si Bato, di man makitaan. No? Sa pila ba'y katunga sa 23?
0: Siyempre.
1: plus si Jingoy. So,
0: 22 na lang. Ang naman, ginacount nila 22 na lang. So, ang katunga sa 22 is 11.
1: Mao.
0: Motong nag-deadlock sila kay 11 sa kay Alan Peter Cayetano,
1: yes.
0: 11 po kay Gatchalian. Pagbali ni Chis Escudero,
1: si Chis ang ni-define karon. Kinsa ang bagong majority?
0: Nahimong 12-10.
1: Yes.
0: Ang nindot.
1: Eh, dili po pwede, Rom, nga walay sesyon mahitabo. Kung ay, ano, morally responsible, o, pwede kimo failan o kaso po sa katawhan.
0: Violation sa Constitution. Ginayon nila kung nakay
1: three successive
0: sessions sa nga dili ka makapatawag, maka-assemble for,
1: yes,
0: or maka-convene, mag-violate ka Constitution. Mauto ang actually yung reason ni Chief Escudero for jumping,
1: yes,
0: sa PICAS nga fence.
1: Di ba? Ingon siya, dili man ko majority, dili ko minority, pero ang ako, dili na ako makita. Dili ako gusto makita nga dili magkasesyon. Tungod kay nag-violate na may ana sa batakang balaod. Which is true. Sa amo ang ni Agig, Rom, gina-specify yun na. Nga your duty as legislator is really to attend session. Number one yun na nga, Rom, ninyo. Lalo na Senado.
0: Ito nang palawigon og hisgot sa sunod ng mga higayon kay ingon si Luloy, never nga mulampas sa punmog tagpila kami nito.
1: Siguro mong panguha siguro Rom, invite yun ta, no? Mas maayo po nang magkalahi-lahi ang panglantaw. No?
0: Mga abogado itong pangimbitahon na yan,
1: yes,
0: ato silang paanohon.
1: Katong nagatuo nga 13 yun dapat, og ang nagatuo nga 12, himuon na ito ning lintunganay sa mga ideya o sharing nalungkay.
0: Lintunganay.
1: Yeah, para ang mga naminaw magkaroon og appreciation.
0: Ang mga may naminaw, pwede po silang mag-participate.
1: Kaya dili sa ato, dawat tanan Rom. Walay tama o mali nga ideya. Ang importante, gawas nun ka na makapadayag sa imong panglantaw. And that is democracy.
0: And having said that, mananghin na ta.
1: Sige, kay masuko na po si Luloy, no? So sige, kini si Tinig 40 nagaingon ang hingkod nga nasod manukad sa mga katawhan nga nagabarong.
0: Mm-hmm. Laluma po dato. Ay, anyway, adang salamat mga katinig o hanginout kami. Nga unta sa tanang hinggan, mag-uban-uban kita. Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, ang atuang programang Tinig ng Bayan. Kini si Tinig Dos Ram Ilusfa, nagaingon, maayong buntag sa inyong tanan, ayaw maghawa, kayo musunod dahil ng atong alas 7 balita.
2: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered: Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. Test the program offered: Housekeeping NC2, Housekeeping NC3, Food and Beverage Services NC2, Food and Beverage Services NC3, Front Office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11. Senior High School Voucher Program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered: internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953-558-7741. Don't miss this opportunity to study for free and achieve your dreams. Apply now and take the first step towards a brighter future here at Colegio de Caraga Incorporated.
3: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo, ha. Timanin ninyo, ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Nangita ka ba og ukira coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nangitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram, og download sa music, games, og apps. Dili mo charge, no signal, og no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, og barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, og at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories and download. Summer promo.
5: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Isang magandang umaga. Ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario. Maghatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday. At yes na, sa buwan ng Hunyo 2026, sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Pangal Bay, Misamis Occidental.
5: Headline.
7: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Bilang ng mga nasawi sa 7.8 na magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province, umabot na sa 34 ang nasawi. Mga nawawala, patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad.
5: Headline.
7: Umabot naman sa 8,642 ng mga paaralan mula sa 43 school division sa 6 na rehiyon ang apektado ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani Province.
5: Headline.
7: Samantala, tulong inaasahang maipaparating lalo na sa pagbisita ng ilang mga national official ngayong araw nito sa mga apektado ng pagyanig sa Jansan at Sarangani Province.
5: Headline.
7: Ilang barangay naman sa Glan at Glan Sarangani, sa Malapatan Sarangani, at ganun din sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang isolated matapos naganap ang mga landslide na nagresulta ng pagkasira ng mga tulay at kalsada.
5: Headline.
7: Samantala, sa probinsya ng Cotabato, Barangay Kagawad o SK Kagawad patay matapos ito'y pagsasaksakin ng kanyang tiyuhin sa Libungan, Cotabato.
5: Headline.
7: Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa bayan ng Sultan Kudrat Maguindanao del Norte.
5: Headline.
7: Abot naman na sa 286 million pesos na road at bridge project. Magpapalakas daw ng kabuhayan sa mga magsasaka sa Katil, Davao Oriental.
5: Headline.
7: Mga residente ng poblasyon Caraga pinayuhang mag-imbak ng tubig sa nakatakdang water interruption.
5: Headline.
7: Samantala, sa Misamis Occidental, maayos ang mga pagbubukas ng klase sa naturang lalawigan sa kabila ng mga naranasang pagyanig nito nagdaang araw.
5: Headline.
7: Detalye ng mga balita susunod na.
8: Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
13: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o, inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, gahapag bubayo. Kanya, nagpuhay siya koton, yung gi, butangan o, iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ito, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na ulian dyan.
12: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
14: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ganap na nga alas 7.15 ng oras at na ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Nakapagtala ng malakas na aftershock ang Philippine Volcanology and Seismology o PBOC sa kagabi sa bahagi ng lalawigan ng Davao Occidental kung saan naitala ang 5.0 magnitude lindol alauna 40. O kaninang madaling araw, batay sa earthquake bulletin ipinalabas ng PBOC na tukoy ang sentro ng pagyanig sa layong 73 kilometro timog kanluran ng Balut Island sa Rangani, Davao Occidental na may lalim na 15 kilometro. Ayon sa PBOC tectonic ang origin ng naturang pagyanig. Wala namang inaasang pinsala o aftershock at wala ding inaasang may malaking epekto ang naturang pagyanig dahil sa lalim nito. Pinapayo naman ang mga residente at nanatiling naka-alerto at sumunod sa mga abisong ipinapalabas ng mga otoridad. Samantala, update naman sa 7.8 magnitude na lindol. Umakyat na sa 38 ang bilang ng mga namatay sa naganap na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani noong Lunes ng umaga. Sa inilabas na datos ng Office of the Civil Defense o OCD, apat sa mga nasawi ay nananatiling nawawala samantalang abot naman sa 478 ang iniulat na nasugatan. Kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ng lindol ang General Santos City, Sarangani Province at ang South Cotabato. Marami rin pamilya na pilitang lumikas dahil sa pinsalang idinulot ng naturang pagyanig. Tinatayang abot naman sa 562.8 milyong pesong halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa mga rehiyon ng Soccsaygan at Davao Region. Tinutukoy ring nakakaranas ngayon ng aftershock ang mga lugar. Ayon na sa PBOX na mahalaga na lagi mag-ingat ang mga mamamayan. At batay sa kanilang datos, nakapagtala na ng mahigit sa 1,200 aftershock. na ang pinakamalakas ay nasa 6.4 magnitude na lindol at ang pinakamahina naman ay nasa 1.1. Sa ngayon, nakatuon ang mga otoridad sa search, rescue at retrieval operation para matulungan ang mga apektado mga pamilya. Abot naman sa 2,700 mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Bureau of Fire Protection ang ipinadala na para magsagawa ng operasyon. 7 katao naman ang nasawi sa Jose Abad Santos. Ito ang kinumpirma ni Mayor Jason John Joyce kung saan ayon sa kanya. Ito sa naturang bilang ay nasawi dahil sa 7.8 magnitude na lindol. Karamihan sa mga biktima ay natabunan ng landslide at ilang barangay habang ang iba naman ay nasawi matapos madagana ng mga debris mula sa mga bahay na gumuho dahil sa lakas ng pagyanig. Patuloy din ang ginagawang search and retrieval operation sa iba pang mga lugar. Pahirapan din ang pagtungo ng mga responder sa mga apektadong mga lugar, particular sa mga malalayong barangay matapos nasira mga pangunahing kalsada. Nagpapatuloy din ang pamahagi ng food packs sa iba pang mga ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan. Ayon naman na kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, ang bayan ng Glan sa Sarangani Province ang isa sa pinakalabis na naapektuhan ng naturang pagyanig, na kumakalat din sa mga social media ang post ng mga residente sa kanilang FB account na matindi ang pagbitak ng lupa sa malaking bahagi ng Glan at ng malapatan sa Sarangani Province. Hindi rin madaanan ang National Highway sa bayan ng Glan mula sa Jensan dahil sa mga bitak na nangyari sa kalsada.
15: Sarangani, Glan Good, ang municipality of Glan, no, sa Sarangani mo ay Kimberly Heath o sa Jensan City na ay Lagaw. Tama na siya yung mga hard hit, no? Lugar ito sa Jensan City.
7: Director, ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya. Samantala, abot naman sa 8,642 mga paaralan mula sa 43 mga school division sa 6 na mga rehiyon ang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa karagatan ng Maasim Sarangani Province. Ayon sa Department of Education o DepEd, 4,206,246 na mga mag-aaral at nasa 156,282 mga guro at mga kawani ang nagmumula sa Region 10, 11, 12, 9, Bangsamoro Autonomous Region at Angkaraga ang naapektuhan matapos sinuspindi ang klase. Sa paunang damage assessment, nasa 381 mga silid-aralan na may bahagyang pinsala, 73 ang malubhang nasira, 62 ang tuluyang nawasak. Bagamat patuloy pa itong biniberipika ng Department of Public Works and Highways. Iniutos na rin ni DepEd Secretary Sunny Anggarang agarang pag-inspeksyon sa mga paaralan lalo na sa Region 12 at titiyaking isa sa ilalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng mga pasilidad bago ipagpatuloy ang face-to-face classes. Sa Cotabato Province, nasa 11 mga eskwelahan ang agad na nagsuspindi ng klase. Gayunman, ayon kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, marami na rin ang nagbalik eskwela na. Samantala, sa Kilapawan City, inihag naman ni City Mayor Paolo Evangelista sa Lunes na babalik ang normal na klase ng mga estudyante. Ito'y nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pag-inspeksyon sa lahat ng mga paaralan at iba pa mga gusali sa lungsod. Una rito iniulat ng alkalde na hindi gaano kalaki ang mga pinsalang na idulot sa mga buildings. Subalit may mga cracks umanong na i-report ang City Engineering Office sa Kidapawan City. Samantala, sa Glan na Sarangani Province, patuloy namang umaasa sa airlift operation ang ilang mga residente dahil hindi madaanan ang kanilang mga lugar na mga sasakyan. Particular na ang pangunahing rota ang General Santos patungong Glan nang masira ang isang tulay dahil sa lakas ng lindol. Iniulat ng Department of Civil o iniulat ng Office of the Civil Defense 12 Director Rodrigo Susmenya. Hindi pa rin possible ang naturang kalsada kaya sa pamamagitan ng helicopter na ihatid ang mga relief goods. At ang iba naman ay dumadaan sa dagat para mahatira ng tulong ang mga apektado mga pamilya. Ayon kay Susmenya, ang lalawigan ng Sarangani ang labis na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Iniulat naman ni Glan na Mayor Victor James Yap Sr. na meron pa rin nawawalang individual na patuloy na hinahanap sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Batay sa koordinasyon ng OCD at ng Department of Public Works and Highways, inaasang abutin pa ng humigit kumulang sa isang linggo bago muling makamit o makapasok ang mga sasakyan sa mga nasirang tulay. Samantala, balita mula naman sa Davao City, apat na mga pasyente ang naapektuhan sa nangyaring lindol na na-confine sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ang mga ito ay inilikas sa pamamagitan naman ng medical evacuation operation ng Davao City 911 Emergency Medical Services. Sa operasyon na isinagawa ng Tactical Operations Group 11, Old Airport sa Barangay Sasa, kung saan nag-deploy ang mga ito ng kanilang mga personnel at mga ambulansya para tumulong sa operasyon. Sa bahagi naman ng Cotabato Province, agadamang nagpadala ng heavy equipment ang ilang construction firm sa probinsya ng Cotabato para tulungan ang mga naapektuhan sa Sarangani at Jensan sa kanilang ginagawang clearing operation. Sa ulat, kasalukuyan ng o nagtungo na sa General Santos City at Glan ang dalawang excavator at dalawang dump truck upang tumulong sa paglilinis sa mga gumuhong istruktura at pagtanggal sa mga debris sa mga pangunahing kalsada. Ang pagpapadala ng kagamitan ay tugon naman ng panawagan ni Cotabato Governor at Regional Development Council Chairperson Emilio Lala Talino Mendoza na magkaisa ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong mga pamilya dulot ng pagyanig lalo na sa Sarangani Province at General Santos City. Inaatasan naman ng gobernador ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at ng first responder ng lalawigan na manatiling naka-alerto. Samantala, nagpasalamat naman si Mendoza sa Department of Public Works and Highways o DPWH matapos agad na tumugon sa naturang pangangailangan. Nagpadala din ng kanilang mga linemen ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco sa General Santos City bilang bahagi ng Task Force sa Kapatid upang tumulong sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Agarang na ipadala ang mga work line workers ng Cotelco bilang tugon sa kautusan ni Cotelco General Manager Joel De Guzman Jr. Layo ng deployment na mapabilis ang power restoration efforts para maibalik na ang serbisyo ng elektrisidad sa mga tahanan, negosyo, industriya at mga tanggapan ng pamahalaan na apektado ng pagyanig. Ang naturang contingent ay binubuo ni na Erwin Obidensya, Joseph Mariit, Giovanni Espartero, John Ray Palma, Christopher Tarik at Danny Cabasag na pawang mga eksperto at may sapat na karanasan sa line maintenance at power restoration activities. Upang personal namang masuri ang lawak ng pinsala, idinulot ng kalamidad, sinabayan mismo ni General Manager Guzman ang grupo patungo sa Jensan para matukoy ang mga posibleng tulong at suporta na maaring may pagkaloob sa mga apektadong pamilya. Samantala, nagbigay naman ng suporta ang Kalusugan Food Truck ng Office of the Vice President sa mga rescuer na patuloy na nagsasagawa ng search and rescue operation sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Patuloy din na pamahagi ng pagkain at inumin sa mga frontliner upang masuportahan ang operasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga posibleng biktima ng lindol. Ayon na sa ulat, mahigit 170 rescue personnel at iba pang mga responder ang kasalukuyang nakadeploy na tumutulong sa search and rescue effort. Samantala, patuloy pang pinaghanap ang isang manager ng at isang crew ng Save More matapos itong natrap ng gumuho ang building ng Save More sa General Santos City. Ang mga natrap ay sina Bebelina Angkad, 26 years old, manager, at isang Joey Dilubio, 39 years old, na merchandiser at residente ng Litan Village sa Kalumpang. Ayon na sa mga otoridad, nakapasok na sana ang mga rescuer sa nasirang estruktura, subalit lumabas agad sila matapos muling nakaranas ng paginig ng aftershock. Umaasa naman ang pamilya ng dalawang mga empleyado na buhay pa ang mga ito. Samantala, sa bahagi naman ng Pagadian City, 6 na mga bahay naman mula sa Barangay Bomba ang nasira. Matapos namang hambalusin ng malakas na alon, dala pa rin ng 7.8 magnitude na lindol noong nakaraang araw ng Lunes. Ang mga pamilya ay agad namang tinulungan ng lokal na pamahalaan. Sa Usamis City, sa kabila ng mga pagyanig na naranasan, ay balik na sa kanilang klase ang mga estudyante, kung saan libu-libong mga mag-aaral ang nagbalik eskwela para sa school year 2026-2027. Ayon sa Usamis City School Division Superintendent Junicio Liwago na Jr., kung saan patuloy nilang pinaalalahanan ang kanilang mga estudyante na laging naka-alerto at magsasagawa sila ng mga earthquake drill para tiyakin may kaalaman ng mga estudyante kung paano protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng kalamidad.
16: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
17: Mawadaan ko ang puso, matumba lang ko ang kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
16: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
18: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
19: Ngano kailong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
18: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
19: Pila edad ni Munay?
18: 77.
16: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
20: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
21: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
20: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
22: Sweetheart, ready na!
23: Wow, ka-sweet ba?
22: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
23: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
22: Naminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
24: Wow!
23: O sige, sweetheart, ikaw po da? Higa po ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Mmm, kalamit ba? Sa okay ra 5-in-1 coffee.
23: Unya, sweetheart, ha?
7: Alas 7.32 ng oras, dagdag ng mga balita mula sa Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umaday.
1: Inaasahan mas mapapadali ang pagdadala ng mga produktong agrikultural at paglalawak ang access ng mga masasaka sa merkado sa pagpapatupad ng 286.5 million road at bridge project sa may nakatingin Davao Oriental. Kasunod ito ng panghigna sa Implementation Management Agreement noong Hulyo 8 para misyon at pagpapamitin ng Farm to Market Road, mga National Highway Junction proper mainit hanggang Port Mutubuco sa Anay Elementary School kabilang ang pagtatayo ng isang tunay. Ang proyekto ay papatupad sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up Program sa pakikipagtulungan sa national government, World Bank at lokal na pamahalaan. Ayon kay Governor Nelson Mayhirang, patuloy na susuportahan ng mamalang pananaligan ang mga proyektong pagpapalakas sa sektor ng agrikultura at pagbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga komunidad at kanayunan. Sa ibang balita, pinapayuhan ng Caraga Water Works System Office ang mga residente ng maraming poblasyon ng bayan ng Caraga na maging bakong sapat na supply ng tubig bilang paghahanda sa nakatakdang water interruption ay patutupad mula ang 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayon sa tagapan, pansamantalang operasyon ng tubig upang bilanggaan ang pagtutumpuli at maintenance works sa magiging spring source. Pasamay rin ito ang pagsasagawa ng chlorination at disinfection upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng supply ng tubig. Ngayon dito, inikayat ang mga sudyante na magtitig sa paggamit ng tubig at tiyaking may sapat na makaimbak para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umihingi naman ang paumihin ang CWSO sa balang na maibigulat ng pansamantalang pagkawala ng tubig at umaasa sa kooperasyon ng publiko habang sinasagawa ang kinakailangang pagpapabuti sa sistema ng supply ng tubig. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Amy Lumanhay, nagbabalita.
7: Ginap ng alas 7.35 ng oras, samantala balita mula naman sa probinsya ng Cotabato, patay ang isang SK Kagawad na katatapos lamang nakapasa sa board exam ng criminology. Ang biktima nga si Rochelle Shane Flores Asoke alias Chinchin, 23 years old. Kasalukuyang SK Kagawad ng Barangay Barungis, Libungan, Cotabato ay napatay ng kanya mismong tiyuhin alas 9:10 kamakalawa ng gabi sa kanilang tahanan. Ayon o sa tahanan ng kanyang nakababatang kapatid. Kinilala naman ang suspect na si Timothy Flores na binata at residente rin ang naturang lugar. Ayon sa ulat ang biktima, nasa kusina ng nakababata nitong kapatid nang lapitan nito ng suspect at kinumprunta at bigla umanong sinakal. Humingi pa ng saklolo ang biktima. Inawat umano ng mga kaanak ang dalawa. Kaya kumalma ang suspect ngunit biglang uminit ang sitwasyon at kumuha ito ng patalim at inundayan ng saksak ang biktima na nagtamo ng apat na saksak sa kanyang ribs na tumagos pa sa kanyang baga at puso. Isunugod pa sa ospital ang biktima subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Samantala, naaresto naman ang naturang suspect na nasa custodial facility na ng Libungan PNP. Dalawa naman ang patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Unang insidente na ganap sa Barangay Pigkalagan kung saan alas 3 kahapon ng hapon ng pagbabarilin. Ang biktima nga si Mukhtar Baganday, may asawa at residente ng Barangay Alamada ng naturang bayan. Ayon sa ulat, nakikipagkita umano ang biktima sa mga hininilang suspect malapit sa kabahayan nang bigla itong paputukan ng tatlong beses. Nagdamo ito ng tama ng bala sa kanyang mukha na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang minuto, isa ring kaso ng pamamaril ang naganap naman. sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, kung saan ang biktima ay nakilala nga si Jasper Landito Pusta, 47 years old, hiwalay sa asawa at residente ng barangay nituan parang Maguindanao del Norte. Ayon na sa ulat, ang biktima ay isinugod pa sa ospital subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician dahil sa matinding tama ng bala na tinamo nito. Na-recover naman sa crime scene ng scene of the crime operative ang tatlong basyon ng .45 caliber pistol. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen. Sa bahagi naman ng bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, nakaligtas naman isang pulis sa naganap na pananambang. Ang biktimang si Police Staff Sergeant Samsudin Uto Abdullah, 51 years old, nakatalaga sa Dato Saudi Ampatuan Municipal Police Station at residente ng Barangay Salbo, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon na sa report, ang biktima ay sakay ng kanyang Toyota Avanza Service Vehicle mula sa kanyang duty nang ito'y abangan ng mga sospek at pinagbabaril. Maswerte namang sa kamay lamang ang tinamong sugat ng naturang biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, isa namang lalaki na ikakasal na sana kahapon. Ang siya namang itinurong sospek sa naganap na pamamaril dahil upang ito'y inaresto ng mga otoridad. Ayon na kay Coronadal City Chief of Police, Lieutenant Colonel Harold Cornell, ang sospek na si alias Teng, 38 years old, taga Barangay Mangudadato, Lutayan, Sultan Kudarat Province, ay inaresto sa ikinasang Porsot Operation. Ito'y matapos sumunong barilin ng sospek ang biktima na si Muntaser Lagyab, 18 years old, na residente ng naturang lugar makaraan ang naganap na pagtatalo. Nabatid na pumunta sila sa Coronadal upang kumuha ng damit pangkasal para sa kasal nito. Dahilan dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo. Nanauwi naman sa pamamaril ng naturang suspect kasong murder ang kinakaharap ni alias Teng sa halip na ikasal. Dito na tuloy dahil sa naturang insidente. Sa Usamis City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang miyembro ng sindikato ng droga sa ikinasang joint bypass operation sa Barangay San Antonio kahapon. Ang suspect na nakilalang si alias Sitoy, 32 years old, ay nadakip ng mga tauhan ng Usamis City PNP Katuwang, ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10 at tropa ng MAR-PSTA, Provincial Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency. Ang suspek ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu na kung saan agad na sinailalim sa booking procedure. At maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Zamboanga del Sur, naaresto naman isang 21-anyos na wanted person sa bahagi ng bahay ng Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang suspect ay naharap sa kasong serious physical injury na nakilalang si alias Dodong na taga New Tuburan na Tigbao. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte na may petsang Hunyo 2, 2026. Sa kasalukuyan nasa custodial facility na ng Tigbao Municipal Police Station ang naturang suspect. Sa mga balitang pambansa, sinisiyasat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOX ang Cotabato Trench na pinagmulan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon na sa PIBOX, patuloy na sinusuri ng mga siyentipiko ang mga datos upang matukoy ang eksaktong pinagmulan ng lindol bagamat iniulat na tectonic in origin ang naturang pagyanig na naitala sa paligid ng Sarangani Bay at inaalam kung may ugnayan ba ito sa Cotabato Trench. Ayon pa sa mga eksperto na natiling aktibong seismic feature ang Cotabato Trends. Nasa 50 taon na ang pinakahuling tumama ng mapaminsalang lindol na tsunami na tumama sa Moro Gulf noong August 17, 1976 na may lakas na magnitude 8.1 na nagdulot ng tinatayang 8,000 kamatayan sa Mindanao matapos naggumalaw ang Cotabato Trends. Samantala, naglabas naman ang Department of Education o DepEd ng mga bagong panuntunan para makatulong sa mga school heads sa pagsuspende ng pasok tuwing may kalamidad. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14 Series of 2026, binibigyang otorisasyon ng mga school heads magkaroon ng koordinasyon sa school division superintendent at local government units para sa pag-implementa ng granular suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Tiniyak naman ng DepEd ang class suspension ay target ng mga pangangailangan ng mga apektadong silid-aralan o grade level kaysa pagpapatupad ng buong kanselasyon ng pasok sa buong division. Merong apat na bagong level-based learning continuity framework at apat na level-based sa DepEd. Una ay ang HAYO o continue na regular in-person na learning ay magpapatuloy kapag ligtas ang lahat. Hinay o is in ay ang pag-aaral na magpapatuloy ng paunti-unting flexible manner kapag may bahagyang kalamidad. Higa o check-in academic demands ay babawasan para sa may prioridad ang kaligtasan at ang huli ay ang hinto o stop na temporaryong ititigil ang pasok dahil sa nakasalalay ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Layo ng naturang kautusan ay para magkaroon ng mabilis at magkaroon ng sapat na kaalaman. Sinisilip na ng Department of Interior and Local Government o DILG kung anong pananagutan ng mga lokal na opisyal na pamahalaang paglabaga sa pagtatapon ng basura sa harapan na mismo ng DNR sa Davao City matapos iniutos ni City Mayor Basti Duterte na maglagay ng pick-up point sa harapan ng naturang tanggapan. Ito naman ang pahayag ng Malacanang matapos ipag-utos ni Mayor Basti sa kanyang mga nasasakupan na itambak sa tapat ng DNR ang basura. Sinabi ng Malacanang, nasa pagpupulong sinabi ni DILG Secretary Junbic Rimulya, sinisilip na nila kung may negligence at kung mayroong paglabag ang alkalde sa environmental law. Una rito ay ikinagalit ni Basti ang matagal na pag-aksyon ng DNR sa pag-resolba ng problema sa New Carmen Sanitary Landfill na sinuspindi nito matapos nangyari ang trahedya. Ayon kay Basti, naresolba na ang naturang problema at may mga kaunting bagay na lamang ang inaasikaso. Dahil sa dami ng volume ng basurang nakokolekta, nangangamoy ang malaking bahagi ng lungsod para maramdaman ng taga-DNR ang hirap at amoy. Iniutos ng alkalde na maglagay ng pick-up point sa harap ng kanilang tanggapan. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, gumanti ang Estados Unidos sa mga airstrike laban sa Iran matapos akusahan ni US President Donald Trump ang bansa ng pag-atake sa isang helicopter sa Strait of Hormuz na nagabunsod ng agarang military response. Ayon sa US military, nagsimula ang operasyon bandang alas 5 kahapon ng hapon sa Eastern Standard Time bilang tugon umano sa pagbagsak ng Apache helicopter. Gitna ng Amerika, proportional response ang isinagawang strike laban sa tinawag nilang unjustified Iranian aggression na pag-alaman na nailigtas ang dalawang piloto ng helicopter sa pamamagitan ng isang unmanned sea drone at kalaunan ay inilipat sa ligtas na lokasyon.

0: Sa balita nga pang ekonomiya, muling tiniyakan ng Department of Energy o DOE na may sapat na supply ng gasolina sa mga lugar na apektado ng pagyanig ganito nagdaang araw, particular na sa Sarangani at General Santos City at mga karating na mga lugar. Sa nilabas na pahayag ng ahensya, sinabi nitong walang naitalang malaking pagkaantala sa fuel supply chain at sapat ang kasalukuyang inventaryo upang matugunan ang pangangailangan ng publiko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Green, prioridad ng pamahalaan na matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mahalagang serbisyo at supply sa mga komunidad na apektado ng lindol. Samantala, nagpatupad na rin ng price freeze sa General Santos City ang Department of Trade and Industry para tiyakin na hindi magsamantala ang mga negosyante. Sa balita, sa larangan naman ng sports. Patuloy ang magandang kampanya ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin si Xiang Shuwei ng China sa straight set 6-3-6-2 sa round of 32 ng WTA 500 HSBC Championship sa London. Kasunod ito ng kanyang naunang tagumpay sa Birmingham Open kung saan nakamit niya ang kanyang unang grass court title sa laban kontra Xiang Shuwei. Nakulilat si Ella matapos makuha ng bitira ng kalaban ang maagang 2-0 lead, ngunit agad siyang bumawi at nakapuntos ng sunod-sunod na laro para makuha ang unang set 6-3. Sa ikalawang set, tuluyang kinontrol ng 20-anyos na Pinay ang laban at hindi pinakawalan ang momentum hanggang sa makuha ang panalo na 6-2. Dahil sa panalo, umusad si Ella sa round of 16 kung saan makakatapat niya si Eva Jovic ng United States. Malalang tumalo sa kanya sa French Open noong nakarang buwan. Si Jovic ay seeded number 6 sa torneo kaya inaasahang magiging mahirap na laban para sa kay Ella o para kay Ayala. At sumunod ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday at yes, sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangilbay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back to the hits.
1: Joy FM.
3: Buntag na Joy.
1: Buntag na Joy. Joy.

Sana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun.

0: pud ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.